0: tangke para magkumpuni ay na parang nabitawan o nalaglag yung backpack ni Kuya Joey, actually kapangalan ko sa ayan ay ano nadala o na bumagsak yung bag, at habang inaabot niya dahil malapit sa ilog yung ano yung daanan ay na-outbalance at nahulog si Kuya Joey sa ilog. Dahilan para sa ay madala ng baha, at nung makita nga ay walang buhay na si Kuya Joey. Ayan. Kaya saludo tayo kay Kuya Joey. Maraming salamat. Rest in peace. Ano? At nakikiramay po ang GB99.9 sa kamag-anak at kapamilya. Kaya yun po ang ating ano, paalala sa ating mga responders, ano, sa ating mga frontliners. Ingatan po ang sarili, at hanggat maaari ay ano po, pairalin ang kaligtasan sa lahat ng oras. DJ Frank.
1: Yes. Yung mga emergency seminars na we've attended before, ang unang-una nating kailangan i-look after ay ang ating sarili daw. Diba, DJ Joyboy? And always bring ID with you, mga ka-vibes. And that's really important, syempre, to identify us. Yung ganun. Especially sa mga sakunang ganito. But anyway, ito, DJ Joyboy, sabi ni Kuya Ruel kanina, taga Lipa, Barangay Quezon daw siya. Yung Barangay Quezon sa Lipa, ay grabe daw yung baha. So, ingat kayo dyan, Kuya Ruel. And binabati din natin yung Gemsum dyan sa San Jose, Batangas. And eto pa, DJ Joey Boy, mula kanina sa 5 a.m. Bulletin board ng Pag-asa, ay ang orange. Eto, as of yung habagat, warning for habagat, as of 5 a.m. kanina, orange level, rainfall warning sa Metro Manila, Southwestern Benguet, Zambales, Bataan, Western Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Western and Northern Cavite, Western Batangas. Yung Western Batangas, mga ka-vibes, ano to? Parang ito yung unang, yung first district. Ayan, and yellow level naman sa La Union, Pangasinan, Benguet, rest of Tarlac, Western and Southern Nueva Ecija, rest of Cavite, Central Batangas, Western and Northeastern Laguna, Northern Quezon, Occidental Mindoro, at Calamias Islands sa Palawan. Again, pag red warning, pag tumaas to sa red warning, lumikas. Pag orange warning, alerto. Pag yellow warning, mag-monitor, mga ka-vibes. And again, pinapaalalahanan pa rin po na ang flooding po ay most likely mangyayari yan sa mga low-lying areas and doon sa mga tabi ng ilog. Kaya mga ka-vibes, if may mga mahal kayo sa buhay, sana doon nakatira sa mga nabanggit nating lugar, mga mabababa, tsaka katabi ng mga ilog, ay kamustahin nyo rin. Ano? And let's jump here sa DPWH. Ito, nagsalita si Secretary Vince Dizon. Ang sabi niya, walang mabilisang solusyon sa matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon. That is true. Bakit? Ilang years ang binigay, ilang milyon ang kinurakot. So yan, ulan ng ulan. Meron pa pong ano, parang Beyblade Arena na yung Pilipinas yung titingnan niyo yung mapa. Marami pa. Sorry. Ito na naman yung aking intrusive thoughts. Kasi ang daming bagyo pang paparating, at the same time, marireveal na. Ayan, marireveal na. Sino ba kayong irireveal kayo? At other than that, this is an information and we're just stating facts. Nakikita na natin yung resulta, mga ka-vibes. Bakit? Bakit ganon? Here in Batangas, well, especially Lipa City, is how many above sea level ba to? But anyway, ang taas ng Lipa City. But with proper drainage and flood control systems, hindi dapat ito mangyayari. Sabi nung iba, hindi malakas talaga yung ulan. Ito, DJ Joey Boy, we've encountered people saying this, and also sa social, sabi, malakas naman talaga yung ulan, so babaha talaga kasi ilang araw na din. Mga ka-vibes, do not settle for less. Ang progressive na syudad ay may budget allotted for that. And hindi dapat tayo nagsisettle for less sa ganun lamang. Hindi yung magsisettle kayo, ah, kasi malakas ulan, kaya bumaha. No, please, no. Hindi ganun ang standard. And bilang isang Pilipino, rights din naman natin na, well, sana nakikinig sa atin ngayon. And iniimbitahan natin na dumalo dito sa ating programa para masabi nila yung side nila. Bakit walang proactive cleaning sa mga, for example, sa mga drainage system na existing? If gawa pa yon, meron bang maintenance? Tama ba yon, DJ Joey Boy?
0: tama. Actually, nanonood tayo ng mga interviews kahapon, DJ Frankie, ng DPWH, saka ng iba't ibang sektor ng gobyerno na talagang inaasahan niyang makakatulong ng mamamayan ano, sa panganahong ganito. May mga sagot ang DPWH sa ganyan, DJ Frankie. Sabi nila, ay may mga nakita pa rin tayo, may mga comment din na ang sabi ay, oo, let's say, sabihin natin na maganda nga ang drainage system, pero yung root cause daw ay parang shared responsibility dahil meron din namang mga mamamayan na hindi rin naman disiplinado sa pagtatapon ng basura. Kaya kahit maganda ang drainage system, pero kung ang mga tao nakatira sa bayan o lungsod na iyon ay hindi rin maayos magtapon ng basura, anong sense ng maganda at maintained na drainage system kung yes, puro barado naman ng basura, uh-huh, plastic at ng mga kung ano-ano.
1: Ayan. And of course, ito education ulit papasok dito. Waste management system. Ano ang choices na binibigay ng isang syudad o municipality sa mga mamamayan in terms of our waste management system? So, sama-sama na yan kasi may mga issues din dyan sa mga garbage, sa mga basura, sa mga kalsada, sa mga flood control projects. And ito lang mga ka-vibes, pwede magkaroon ng, kasi pag sinabing flood control, negative na, kurakot na yung iniisip ng mga tao. And nasa-stereotype na siya. But anyway, I would just like to share with you mga ka-vibes na even marinig natin yung flood control projects, it can be good pag na-manage ng ayos. Eto nga kasi, nabanggit nga dito, patuloy pa rin ang investigasyon sa Office of the Ombudsman sa mga questionabling flood control projects. Tapos noong December, sabi, may maghihimas rehas bago magpasko. Pero magpapasko na ulit. What happened? Ayan, DJ Joey Boy. Again, we are just stating facts. And if may mga gusto po magsalita sa ating programa, ano, pwede naman natin ilit. And for example, dun sa may Dagatan, sa JP Laurel, sa Ayala, sa Lipa City, we've seen the struggles of the people there na nagkagulatan na lang ba't ganun bumaha, ba't ganun kataas yung tubig, saan galing yung tubig, and parang kang catch basin in the middle of a high ground, parang ganun yung nangyari, no? But anyway, moving on to that, let's just keep on hoping na mag-improve naman kasi deserve yan na mga, not just for Lipeños, ano, mabuhay tayo mga Lipeño. And ito kasi, sobrang progressive ng city, tapos yon may maintenance din kasi. Pag tapos na ang isang kalsada or ang isang flood control project, may maintenance din po kasi yan. And yun, pinapaalam natin sa mga tao what to look for and ano ba yung mga pwede nyong erase. Baka may mga town hall meetings kayo or may mga city hall meetings, mga kada barangay na pwede kayong makiisa and raise your sentiments. And we've seen sa socials, no, na may mga nagme-message din sa atin na tulungan nyo naman kami humingi ng rescue, and bakit walang mga tugboats? Bakit walang mga, di ba, pag-response ganyan, nasa 2 to 5 minutes, may response team na, ganyan. And kaya Talamak, ito yung na-observe natin ng nakasagsagan nitong bagyo na to. Kaya po Talamak, mga ka-vibes, ang volunteerism sa Pilipinas, kasi what choice can we get? What, tama ba yon, DJ Joey Boy? Bakit kailangan? Kasi hindi sapat siguro ang serbisyong natatanggap in terms of governance, in terms of kalsada, mga flood control na yan, in terms of sa eskwelahan, in terms of value ng currency natin ngayon, ng piso. Bakit? Tanungin natin ng taxpayers, nararamdaman nyo ba yung kailangan natin maramdaman? Or kulang ba ang binibigay ng gobyerno? Kaya nagvo-volunteer na lang yung iba kasi mas kaya nila. And yung heart nila ay nandun. Dapat yung heart din nakikita sa mga nakaupo. I know patapos na yung mga term, pero iniimbitahan ko pa rin po ang mga politiko na saklaw kahit saan kayo. Iniimbitahan ko kayo sa programa ko na magsalita din tayo. What's our proactive plans? Ano yung future plans? Ano yung plans ngayon? And para rin malaman ng ating mga ka-vibes
2: na nakikinig ang mga dapat nilang malaman. And anyway, ay binabati natin ng Good Vibes Morning, ano, yung nakikinig sa ating live stream sa GB999.live. Ayan, DJ Joey Boy, anong masasabi mo doon sa mga nangyari dito sa atin?
0: Correct. Napanggit mo na lang din, DJ Frankie, yung malapit nang matapos yung mga term. Ano, ay talagang welcome na welcome sila at talagang yung ang ating namang termino ay hanggang sa last day ano ng ating mga terms. Pero siguro maidagdag ko na lang din dyan, DJ Frankie, na siguro yung handover. Ano, kung kayo po ay may mga programa, existing programs, existing project na ongoing o pinipili tapusin kasabay ng inyong termino para kayo ay ikang ay may legacy. Sana yung handover niyan ay ayos din at tama. Kasi yan din yung isang nakita kong problema, DJ Frankie. Ano, dahil nga ang mga proyekto ng gobyerno ay somehow nagkakaroon ng political value para magkaroon ng legacy o makilala ang isang tao, pipilitin na matapos sa termino niya. Or for example, sa susunod na eleksyon, ang nanalo ay yung hindi kalaban o hindi kapartido. Yung mga nasimulang proyekto, hindi na natapos or hindi na naipagpatuloy. Sana may mga ganitong batas sana, or siguro may existing na ganitong batas, hindi lang talaga naiipatupad, na yung tuloy-tuloy, kung sino man ang nakaupo, kung sino mang partido ang nakatayo, ay nakaupo, nakatayo, ano, kung ano mang term ang gusto nating sabihin, ay ipagpatuloy yung mga pondo o mga proyekto na sinimula na at yung mga transitioning kailangan ulido pa rin.
2: Ayan, at tama yan, DJ Joey Boy, no? I think DevCom comes in dito. Ayan, mga thesis, mga DevCom students, pwede itong i-thesis ninyo. Kasi parang yung politics dito sa Pilipinas comes with a lot of feelings. Kapag hindi nanalo yung partida niya nila sa next, parang itetenga na or hindi kakausapin or hindi na makutatapan, walang nangyayaring proper endorsement. How can you better itong existing plans na ginagawa pa na hindi namin natapos sa terminong ito? I-endorse nyo na maayos para ma-develop nila, hindi yung sa galit, sa emosyon nagbabase yung mga politics side na ganyan. I mean, We're over that. But anyway, nagigigil na naman tayo kasi grabe na my heart shatters for the people na naapektuhan, na hindi naman dapat naapektuhan ng ganito. I mean, if babalik tayo sa history, nung una, katulad nga lang natin ng Singapore, bakit ba't sila na ayos na ganun? And sobrang liit lang ng Singapore, ha? So, ayan na, nasa national na tayo. Nasa national na yung usapan natin. Pero, ayan nga, yung flood control projects nung fund noong 2024, 2025, even 2026, that's the same amount or higit pa yung amount na inalot noong 2024, correct me if I'm wrong, if may mga nakikinig ngayon. Yung budget doon, wala pang half noon, ay pwede mong ipagpaayos ng magandang flood control system sa buong Pilipinas as per Japan. Ayan, hinalintulad natin yung values and amount. For example, Japan has this flood control system and for example, 1 million pesos. Tapos yung budget ng Pilipinas, 10 million pesos. So, ang dami mong pang pwedeng i-improve, ang dami po pang pwedeng magamit if nagamit ng ayos yung budget pero hindi nga kasi nagagamit. Well, for sure, nakikita mo nga yung baha ngayon. So, may flood control ba? Walang kumokontrol ng flood. Diyan din yan sa bahay mo dadaan. Diyan din yan sa kalsada niyo dadaan. Kasi nga, saan napunta yung pera? But it's very evident in our eyes. We cannot state papers. We cannot show papers or kung ano man. It's very evident na kasi with our eyes na yung paa mo, evident yan sa paa mo, nabasa ka ba ng baha kahapon or nung isang araw. So, ganun na, wag na nating lokohin yung Filipino people, 'di ba? DJ Joey Boy, and magkapuso po tayo sa ating mga serbisyong ginagawa. But anyway, talon tayo for our ito kay Senator Bam Aquino muna tayo, DJ Joey Boy. Tapos na tayo sa flood issues na 'yan. It will always be there. Ayan, pag may mga ganyan na namang disasters, ay we'll see soon. At ito nga, tinignan natin yung Philippine Area of Responsibility, parang may mga papasok pa na bagyo. But anyway, 2,000 pesos. DJ Joey Boy, gusto mo ba nun? 2,000 pesos.
0: Gusto natin yan.
2: Kay, Senator Bam Aquino, ano itong project na ito ni Senator, ay project, ano itong Senate bill na pinupush ni Senator Bam Aquino?
0: Correct. Sa panahon nga na ganitong ano, talampak ang mga flood control issues at mga kung ano-ano pa, DJ Frankie, ay nakita ni Senator Bam Aquino ang pangailangan ng tulong ng mga kwalipikadong persons with disabilities o PWDs. At dahil dyan ay nagsulat siya ng Senate Bill number 2386 kung saan iminumungkahi nga po ni Senator Bam Aquino ang pagtatatag ng National Disability Support Allowance Program kung saan ipagkakaloob po ang buwa ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo. At yan po ay 2,000 pesos ngayon. At sa, ayon pa sa Senate Bill, DJ Frankie, ay maaari daw na regular na i-adjust ang halaga ng allowance. Ito ay batay sa kasalukuyang inflation kasi alam naman natin, every month ay may tumataas o bumababa ang inflation, yung value ng 2,000 pesos. So ay baka dumating ang panahon na hindi na sapat. Kaya kung kinakailangan ay maaari itong i-adjust para mapanatili pa rin ang halaga nito sa paglipas ng panahon. May mga priority ito, DJ Frankie, dahil alam naman natin ang mga PWDs, may mga kategory yan. Ano? Pero sa unang bugso, ng kung sakaling ito ay maano, maisa katuparan na at maisa batas ng tuluyan, ay uunahin po muna yung mga kapansanan na mga bata at adults na may significant disabilities.
2: Yes.
0: Sila po ang bibigyang prioridad sa unang tatlong taon. Mm. At sa susunod namang tatlong taon, ang target na maisama ay yung may mga moderate disabilities bilang mga benepisyaryo, DJ Frank.
2: Ayan. At pirmahan na ba ito, DJ Joy Boy, or sinusulong pa lang?
0: Oh, ito ay isinusulong pa lamang at ang alam ko ito ay didiskusyonin pa at pag-uusapan sa Senado bagamat alam natin na busy ang Senado dahil may ongoing impeachment, pero kapag outside the impeachment court at ang ating mga senador ay senador ano at hindi mga senator judges, napapag-usapan itong mga panukalang batas na ito. So ito ay hindi pa final ito, pero ongoing na, DJ Frankie, ang diskusyon sa batas na ito.
2: Ayan. At habang nag-uusap tayo dyan, DJ Joyboy, may nag-update sa atin. Isang avid listener natin sabi, agree ako sa mga sinasabi niyo, DJ Frankie, DJ Joyboy. Maraming salamat no sa pag-agree niyo. Pero yun lamang ay agreement of kung ano ang ating tingin sa mga nangyayari nowadays. And sabi niya, baha pa rin din eh sa dinadaanan ko, DJ Frankie, malapit sa barangay Sabang. Ayun, baha pa rin daw doon, sabi niya. Wala daw kasing drainage doon. Ayun, doon sa part na yun. Mga ka-vibes, ito. Maraming salamat sa iyo, Kuya Romel, sa iyong pag-update. Ano? And balik tayo dito sa kay Senator Bam. DJ Joy Boy, helpful to, no? Lalo na sa mga, ano, sa mga, marami kasing senior citizen, PWD na rin. So, sana ma-push itong, ano, magandang pangpalunas no yung 2,000 pesos per month. Tama ba, DJ Joy Boy, per month?
0: Yes, ito ay magiging per month, DJ Frankie, buwa ng ayuda. Sabi pa nga ni Senator Bam Aquino, DJ Frankie, na ang allowance daw na ito ay dagdag suporta nga sa mga umiiral ng social protection program. Ito ay upang matulungan pa ang mga PWD na mamuhay ng independent, kung gusto nilang mag-aral ay makapag-aral o magtrabaho, at yung active sila na part pa rin sila ng komunidad.
2: Oo, ito ay ano, diversity and inclusion na to. Thank you so much kay Senator Bam Aquino sa pagsulong ng ganitong mga Senate bill. And we'll see, no, DJ Joy Boy, update natin ang mga ka-vibes natin later on kung anong mangyari dito. Pero DJ Joy Boy, ibalita mo naman sa amin yung good vibes balita natin kanina. Grabe, ang galing na ito.
0: Talaga, Lodi ito, DJ Frankie, ano, dahil kahit nga tayo nung mabasa natin yung kanyang story ay napawaw tayo. Pero yun nga, mga ka-vibes, ha, dyan ho, sa maliit na bayan ng Taal, Batangas, nako, isa kong 18 anyos na estudyante, ang hindi lang naman na pumasa sa international universities, ano, para makapag-kolehiyo, hindi lang dalawa, sampulaang naman hong international universities, DJ Frankie, ang kanyang naipasa.
2: Oo.
0: Pinakya Yeah, pagkakagaling. Ang pangalan po nito ay si John Lloyd Dinglasan. Siya po ay isang highest honor graduate ng Rizal College of Taal. At talagang pinatunayan na siya ay matalino, na kahit siya ay mula sa maliit na bayan ng Taal, ay kaya niyang makipagsabayan sa mga graduate ng malalaking universidad at kilalang universidad. Imagine mo, ma-share ko lang, DJ Frankie, yung una daw university na tumanggap sa kanya ay ang Spring Arbor University sa Michigan, USA. Eh, bukod sa siya ay nakapasa, siya ay rank number 1 sa college admission. Imagine that, DJ Frankie. At bukod nga doon, ay bukod sa scholarship ay meron din siyang merit scholarship na makukuha na nasa 4 million pesos. Ito ay para makatulong sa kanya bukod sa kanyang education. Siguro ay parang pocket money habang siya ay nag-aaral. Maraming advice si John Lloyd, DJ Frankie, sa mga kabataan. Pero more on accepting rejection at saka more of hope. Kasi sabi niya, dumaan nga daw siya sa mahabang paghihintay, sa iba't ibang challenges, sa ilang rejection habang nag-aaral. At sabi niya ay hindi daw siya sumuko. At instead, ay ginawa niya itong inspirasyon, yung mga rejection na yon, upang lalo pa siyang magsikap. Meron siyang sinabi, DJ Frankie, sabi niya, kung wala pang nakakapasa sa university na yan from our school, ay di siya daw ang magsisimula.
1: Grabe,
0: wow, diba? Talagang into leadership. Kasi alam naman natin, ang Rizal University dyan sa Taal ay Rizal College of Taal ay isang yun lang yata ang college school dyan sa Taal, kung hindi ako nagkakamali. Ay talagang gusto niyang maging pioneer ng international school ng kanilang kolehiyo dyan sa Taal.
1: Wow, sobrang galing. Congratulations sa'yo, John Lloyd. Pero hindi siya Cruz. John Lloyd lang ang kanyang pangalan. Ito, binabati natin si Justin De Chavez. Sabi niya, good morning, DJ Frankie. Nice to know my video streaming ng GV. Sana kita din ng mga DJ para masaya. Ay, oo! Naka-on ba yung camera natin? Palagi kong inaabangan may live news sa FB. At dito tuloy-tuloy na may video na. Ingat po kasi maulan. Shoutout sa lahat ng mga viewers. Sana dumami pa ng mga dumami. Ayan. Thank you so much sa pagtambay sa aming online streaming platform. At hello daw dun sa Batangas City. Ayan, class suspension. Ayan, meron na. Class suspension na. And ito daw, DJ, pa-shoutout kami ni Jamiel Claner at Emil. Hello, good vibes morning. Nakikinig daw sila. Good vibes morning po. At God bless you all and be safe, mga ka-vibes. DJ Joey, baka gusto mong bumate this morning.
0: Oo, nakapatingin ko lang yung mga ka-vibes natin na nakikinig na sa atin ngayong umaga. Oy, walang pasok ha, lalo na sa mga estudyante natin. Long weekend, kung wala silang pasok nung Friday, abay, ngayong Monday wala pa rin pasok ha. For sure, abangers dun ang mga yan hanggang bukas. Lalo na at may pag-ulan-ulan pa rin. So, aabangan natin ha. Pero ang isa sa sinisigurado, DJ Frankie, ng DepEd, kaya daw walang pasok ngayon kahit improve na yung kondisyon ng panahon, ay para ma-assess muna yung mga eskwelahan kung ito baga ay maayos. Dahil bukod nga sa bagyo, kinakaramdam din tayo ng lindol noong Biyernes. So maganda sana na ma-assess muna ang lahat ng mga eskwelahan kung ito ba ay safe pa, kasi baka nga may mga damages na dahil sa lakas ng hangin, sa lakas ng ulan at sa paggalaw ng lupa. At yung ibang mga eskwelahan nga ay kasalukuyang ginagawang evacuation center. So abang-abang lang tayo at siguro ay sabay-bayan i-follow at tingnan nyo lagi ang GV99.9 FM Facebook page. Ayan, para kayo ay laging updated sa mga balita kung walang pasok sa inyong lugar. At syempre, dahil nga tuloy-tuloy ang pag-ulan, and speaking of damages, DJ Frankie,
1: yes,
0: baka yung ating mga ka-vibes ay may mga gagawing mga repairs sa kanilang mga bahay. Yeah. Dini sa amin, yung aking maliit na kubo sa harapan ay nadala yung bubuhan. Kaya tayo ay magre-repair ngayong araw pagkatapos ng ating programa, DJ Frankie. Pero baka kayo, mga ka-vibes, yung mga kailangang i-repair sa inyong mga bahay, at kailangan ninyo ng tools, ay bukod ho sa matibay, maganda at dekalidad, ay mura pa dahil ngayong linggong ito, DJ Frankie, ang Inco Tools Depot Lipa ay merong 8-8 Panalo Deals. Ibig sabihin po niyan, yun pong inyong mga favorite Inco Tools ay pwede niyong mabili simula August 8 hanggang August 12 at makakuha hanggang 70% off. Imagine, more than half, DJ Frankie.
2: Ocho,
0: so talagang unbeatable savings.
2: Oo,
0: totoo. So, yung mga cordless tools nila, kung makukuha nyo yun ng 50% off, meron pang plus 10 at another plus 10%. So, nasa 70% off. Yung power tools nila ay hanggang 60% off. At yung mga hand tools, yung mga plies, mga liabe, oo, yan, ay meron ding 20% off. Ha? Ang sale pong ito, DJ Frankie at mga ka-vibes, ay nagsimula na noong August 8 at tuloy-tuloy yan hanggang August 12, 2026. Kaya kung kailangan mo ng gamit para makapag-repair, para makapagtaba sa iyong ano, sa iyong farm, sa iyong garden, o kailangan mo ng generator kasi wala nang kuryente o wala pa rin kuryente sa inyong lugar at gusto mong maging ready, sugod na po sa Inco Tools Depot Lipa. Sila po ay matatagpuan dyan sa Barangay Banay-Banay sa Lipa City, Batangas. Harap lang sila ng BF Town Village, mga ka-vibes. Ha? So talagang malapit na malapit lang.
2: Yes.
0: Pwedeng-pwede rin po silang tawagan sa kanilang numero na 0917-186-0010. Yan din po ang kanilang Viber account. O mag-email sa incodepolipa@asecbuilders.com. Kung ikaw ay walang cash ngayon, walang problema dahil tumatanggap din sila ng card, ng e-wallet at saka bank transfer as a mode of payment. So talagang wala nang way para sabihin hindi ka pupunta ngayon dahil sa for sure, lalo na kung kailangan mo, so good na. Sa Inco Tools Depot Lipa. Yan. Good morning sa mga ka-vibes natin dyan sa Inco Tools Depot Lipa, kay Shell, kay Ma'am Riza, kay Sir Ryan, at sa lahat ng staff ng ASEC Builders Incorporated.
2: Yes, at yan, DJ Joy Boy. What's good dyan sa Inco Tools? Napansin ko dyan. Kasi parang ako, pag pupuntang hardware or may pupuntahan, ayokong sa mall bibili. Kasi minsan lang, ganun yung vibe ko. May vibe tayo, di ba, na ano, parang, ay, gusto ko, ano, one-stop shop lang. Ay, pero ayoko sa mall kasi ang daming tao, tapos you have to park. Pero ito mga ka-vibes, isang standalone na store dyan sa Along Banay-Banay, Lipa City. So, pwede-pwede yung puntahan. And marami akong kilalang ganun, yung ano, ayaw mag-mall, gusto mo sa ano lang, isang park, tapos pasok sa store, tapos labas na ulit. Yun, yung ganun lang. Kasi pag syempre tayo sa mall, DJ Joy Boy, nako, lalo pagkasama mo yung mga ano, family mo, pag isa lang ang bibilhin mo, for example, sa hardware store, kunwari, ano, pako or martilyo, ganyan. Tapos kasama mo anak mo, sa mall kayo napapunta, ang dami na bili. May mga ganong moments, DJ Joy Boy.
0: At least, doon sa Inco Tools, kung ano lang yung sadya mo. No? At saka maganda kasi sa Inco Tools, DJ Frankie, educated at saka well-informed yung mga staff doon. So kung may mga katanungan ka, for sure masasagot talaga nila. May demo pa, may live demo. Hindi sila kakabahan na buksan at i-testing. Kasi sa mga mall, di ba, parang kailangan bayad muna bago i-test. Ano, ganyan. Pero doon sa Inco Tools, test all you want and at the same time, ay yun nga, depot po ito mga ka-vibe. So talagang kompleto, may stock at mura.
2: Yes, thank you so much DJ Joy Boy. At mga ka-vibes sa mga sinabi po natin kanina, kung meron kayong hinanaing opinion, suggestion at gusto nyo magsalita rin sa aming programa, you may message 0926-079-8708 kasama ng pagbati at mga song request ninyo, at pwede rin kayo magsabi sa amin ng inyong mga sentiments. Sa GB999.live, meron dyang live chat sa aming online streaming platform, video and audio. So kahit saan, anytime, anywhere, pwede nyo kaming mapakinggan at mapanood din. At pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page na GB99.9FM. For now mga ka-vibes, balik tugtugan tayo, Risk It All by Bruno Mars. Once again, my name is DJ Frankie. At nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy sa the most influential good vibes radio station. Ito po ang GB99.9. Your good vibes.

승화와진 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Makano
4: ang mahal naman. 20 na lang.
3: Saan ginawa nito?
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
10: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
11: para sa good vibes na walang humpay.
12: Dito sa GV 99.9.
11: Your good vibes. Masaya dito.

0: That song is brought to you by
1: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
3: It is now 10 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Nakaradyo ka pa ba?
9: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
10: Uy, baka Kiko yan.
8: Baka Kiko Barako yan.
11: Kiko, Kiko.
12: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.
1: This is GV 99.9, top of the hour news.
13: Magandang umaga mga ka-vibes. Sa kayo ngayon ay nakatutok pa rin sa GV Balita, sa GV 99.9 Your Good Vibes at inyong napapakinggan pa rin si Kiko Barako dito sa ating top of the hour news. At para sa ating balita ngayong umaga, bagong partnership ng Pag-ibig Fund at Landers, nagsimula na o maghahatid ng mas maraming ipon sa pang-araw-araw na gastusin ng mga miyembro. Nagsimula na noong August 1, 2026 ang kaabang-abang na mga exclusive offers ng Landers Superstore para sa mga members na mayroong Pag-ibig Loyalty Card at Loyalty Card Plus, kabilang ang libreng Landers Shopping Pass, libreng isang taong Landers Premium Membership na may minimum na 3,000 single receipt at upgrade sa Executive Membership sa mas pinababang halaga na 300 pesos lamang. Ang mga benepisyong ito ay naging posible sa pamamagitan ng bagong partnership sa pagitan ng Pag-ibig Fund at Landers Superstore na nagbibigay sa mga miyembro ng mas maraming paraan upang makatipid sa mga groceries at iba pang araw-araw nagastusin sa bahay. Naging formal ang pagkakaisa ng Pag-ibig Fund at Lander Superstore sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA nitong Biyernes sa August 7 sa Lander's Asiana sa Parañaque City. Ang nasabing partnership ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Pag-ibig Fund sa pagbibigay ng mga praktikal na benepisyo na magagamit ng mga miyembro sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay o pang-araw-araw na buhay. Pinapalawak din ng inisyatiba ang network ng Pag-ibig Fund ng higit sa 500 loyalty card partners na nagbibigay sa mga miyembro ng mas maraming pagkakataon na sulitin ang savings at mga pribilehiyo habang pinapalaki ang mga benepisyo ng kanilang Pag-ibig membership. Samantala, ang mga nasabing exclusive offers ay makakakuha sa lahat ng or makukuha sa lahat ng 16 participating Lander Superstore sa buong bansa. Para sa GV Top of the Hour News, napakinggan nyo Kiko Barako sa GV 99.9 Your Good Vibes.
11: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. I need a love.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Parang yung boy. Di ba gaya ang pera ay nabalik?
5: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
4: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
5: Ayaw ko naan.
6: Hala? Joke pala yun?
7: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
8: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
10: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
10: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang.
0: Kailangan right medicines.
1: Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
11: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
12: Nasa Southern Luzon ka man.
13: O kahit Metro Manila.
14: Nasa bahay.
15: Nasa trabaho.
11: O kahit nasa kalsada.
10: Kasama nyo kami.
14: Dahil ang GV99.9
11: ay nasa online na.
14: At syempre, mas pinasaya pa.
11: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
12: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
11: O pumunta sa GV999.live
16: para sa good vibes na walang humpay.
17: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
16: Dito sa GV99.9, your good vibes.
17: Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
9: Bakit Right Med ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
14: Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
17: GV 99.9.
18: Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay, nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GV.
10: GV.
9: 99.9.
10: 99.9.
9: Your good vibes.

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
5: Bakit RidePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
12: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
13: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
12: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
14: Oo, ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Hey, magkano
4: ang mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare! Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Nakaradyo ka pa ba?
11: Kapag kami.
12: Oh! Baka Kiko Barako yan.
13: Uy! Baka Kiko yan.
10: Baka Kiko Barako yan.
14: Kiko!
15: Kiko Barako!
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.

0: You are listening to GV99.9.
1: Your good vibes.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nakaradyo ka pa ba?
6: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
7: Uy! Baka Kiko yan!
5: Baka Kiko Barako yan!
8: Kiko Barako!
9: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
10: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes.
5: Masaya dito!
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GV 99.9. 99.9. Your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
1: This is GV 99.9, top of the hour news.
2: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa GV 99.9, your good vibes. At kasama nyo pa rin sa himpilang ito, si Kiko Barako para magbigay sa inyo ng mahalagang balita. At ito po ang ating GV top of the hour news. At sa lagay pa rin ng panahon, level ng tubig sa Lamesa Dam patuloy po na minomonitor ng Pag-asa at nagbibala po sila ng posibleng pagbaha. Naglabas po ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ng babala sa posibleng pagbaha po sa mga low-lying communities sa Tulyahan River. Ayon po sa Pag-asa na sa inilabas nitong hydrological dam situation or number 1, kaninang alas 11:00 lamang ng umaga ay nasa 0.0 meter na bago ito umabot sa 80-point meter overflowing spilling level. Kaya naman ayon sa Pag-asa, inaasahan ng pagbaha no, sa mga mabababang lugar na sinasakupan ng nasabing dam kabilang na po dyan ang Quezon City, particular ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Kabilang din sa posibleng maapektuhan ng pagbaha ang Caloocan City, Valenzuela City, particular po ang North Expressway at La Huerta Subdivision, kabilang din ang Malabon at Navota City. Samantala, patuloy naman na binabantayan ng Pag-asa ang lagay ng Lamesa Dam at pinapayuhan ang lahat na maging alerto sa mga update ng lokal na pamahalaan. Muli, para sa ating GV Top of the Hour News, napapakinggan niyo at nakakasama niyo, Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes.
1: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, paring tayo, paring tayo. Ano ka naman? Payag ka, ikay may kapangrihan mag-teleport.
5: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
4: Pero, 50 years bago ka makarating.
6: Ha-ha, ayaw ko na.
7: Hala, joke pa na yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay.
4: Abay, oo. Natatanaw ko na.
7: Teka, sino ba siya?
8: Siya ang inyong katandem na walang problem.
9: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
8: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
10: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
8: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
9: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
8: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano ang
3: mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: You are listening to...
9: You are listening to...
10: You are listening to...
11: You are listening to...
12: GV99.9.
13: Your good vibes.
14: Your good vibes.
15: Your good vibes.
16: Your good vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Kahit maulan, may pasok si Kiko Barako. Ay, nako, sa mga ka-vibes natin, no, na mandirigma ngayong araw ng Lunes. Sama-sama tayo. At syempre, kahit na mandirigma ka, eh dapat mas magiging proud ka. Kasi nga, may sahod. Anyway, nako, sa lahat mga ka-vibes natin na walang pasok ngayon, no, yung mga work from home, yung mga nadeklara sa government offices, di ba? Na ngayon ay, tawag doon, work from home. Sana all. Ay, makinig na lang kayo sa GB99.9. Dahil eto na, Lunes na naman ng hapon. At makakasama nyo na, napapakinggan nyo na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, siestawa na. Ako, samahan nyo ko hanggang mamayang alas 5 ng hapon. No? Anyway, ako sa mga ka-vibes natin, eto na nga. Diba? Marami sa atin ngayon ang nabigla sa naging epekto, no, ng pag-ulan this weekend. Diba? Marami sa atin, mga ka-vibes, no, yung nagulat sa biglang pagbaba, no, lalo na sa probinsya ng Batangas. Alam nyo, mga ka-vibes, habang marami akong nakikitang mga lugar na binabaha, no, or naging biglang bumaha, di ba? Napaisip talaga ako sa mga sa nangyayari sa ano natin, sa kapaligiran natin, particular, no, sa ating kalikasan. Napareflect talaga ako, mga ka-vibes, kasi parang paulit-ulit na ganun yung sitwasyon, eh, di ba? Tapos nakikita natin na yung marami sa atin parang nasasanay na lang na okay na yan, bumaha, buho pa rin yan, di ba? May ganun, eh, di ba? Pero alam nyo, mga ka-vibes, iba kasi ang usapan kapag yung baha pumasok na sa loob ng bahay nyo. Diba? At marami sa mga ka-vibes natin, no, nung ngayong dito sa probinsya ng Batangas, although nilinaw naman, 'di ba, ng PDRRMO na hindi naman ganoon kalaki, no, walang malaking pinsala ang naidulot ng bagyo, pero marami pa rin sa atin nakaranas ng ano, ng pagbaha, no, yung iba pinasok nga yung bahay. At iba yung feeling, eh. Iba yung usapan kapag yung baha pumasok na, umabot na sa bahay nyo. Diba? Kasi yung tipong nasa loob na siya ng bahay nyo, nababasa na yung sahig. Diba? Nagsimula sa sahig. Tapos yung gamit, yung appliances. Diba? Yung mga gamit ng pamilya nyo, bigla-bigla nang nababasa, nasisira. Iba na yung pakiramdam, mga ka-vibes. Diba? At ngayong araw ng Lunes, mga ka-vibes, yan yung gusto kong pag-usapan natin. Pero hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa baha, di ba? Pag-usapan natin na kung ano ba yung naging dahilan nito. No, hindi rin tayo para maghanap ng sisisihin ngayong hapon. Walang ganon, mga ka-vibes, di ba? Ang gusto kong pag-isipan natin, mga ka-vibes, na itong mga nakaraang weekend, no? Bakit nga ba nangyayari itong or bakit nga ba nangyayari itong mga pagbaha na to, bigla ang pagbaha na ito, 'di ba? At bilang tao, 'di ba, may bahagi ba tayo sa problemang kinakaharap natin ngayon ng mga pagbaha sa kalikasan? Kasi 'di ba minsan kapag ka may mga ganyang sakuna, ang unang nating tinatanong, sino ang may kasalanan? 'Di ba? Yan kagad eh, yung unang ipapasok sa isip natin kung bakit biglang may pagbaha. Pero baka kasi may isa pang tanong na mas mahalaga nating itanong o pag-usapan. Ano ang pwede nating gawin para hindi ito lumala? 'Di ba? At feeling ko itong message sender natin ngayong hapon, mga ka-vibes, yan ang kanyang sentimiento. 'Di ba? Basahin natin yung message niya. Nag-message siya kay Kiko Barako. Sabi niya, DJ Kiko, magandang hapon sa iyo. Anonymous na lang po. Ngayon ko po unang naranasan na bumaha sa loob mismo ng bahay namin. Dati, nakakakita lang ako ng baha sa labas, sa kalsada, sa ibang lugar. Pero ibang klase pala kapag sariling bahay mo na ang pinapasok ng tubig. Habang nililinis namin at tinitingnan yung mga nabasa at nasirang gamit, napaisip ako, bakit parang hindi lang naman sa amin nangyayari ito? Marami ring lugar ang nakaranas ng pagbaha. Hindi ko naman gustong manisi ng kahit na sino. Pero napaisip ako kung ano rin ba ang contribution nating mga tao sa ganitong kalagay ng kalikasan. Bakit may mga ginagawa, baka may mga ginagawa tayo na maliliit lang sa tingin natin, pero kapag pinagsama-sama, nakakadagdag pala sa problema. Katulad na lamang ng basura, pagputol ng puno, pagtatapon ng kung saan-saan, pagbabago ng mga dating magagandang lugar. Ano ba talaga ang ambag natin sa ganitong problema at ano kaya ang kaya nating gawin? O, di ba? Sabi ko sa inyo, may sentimiento siya, mga ka-vibes. So, ganda yung sentimiento niya, no? At itong klase ng ganitong message na hindi mo na kailangang maranasan pa para maintindihan eh. Di ba? Yung mga ganitong klase ng message. Pero kapag naranasan mo, talagang mapapaisip ka talaga. Iba talaga yung magiging realizations mo pag actual mong naranasan kesa sa nakikita mo. Diba? Kasi kapag nakikita natin sa balita na may mga binabahang lugar, kalsada, minsan ilang minuto lang nating pinapanood, sabi natin, grabe yung baha. Tapos, tuloy lang ulit yung buhay. Diba? Pero para sa mga taong nasa loob mismo ng bahay na binaha, iba na yung kwento noon, ka-vibes. May mga naglilipat ng gamit. Diba? May mga nag-aakyat ng gamit sa second floor kung meron sila. Diba? May mga sinasalba yung kanilang appliances na pinaghirapan. At ang pinakamahirap, yung paglilinis after ng baha, 'di ba? So, meron ding mga tao na nag-aalala ano ba yung masisira, 'di ba? Ang daming tumatakbo sa isip. Kaya naiintindihan ko kung bakit itong si sender natin, medyo napapaisip na rin siya, 'di ba? Na kapag personal mo na kasing naranasan, ka-vibes, hindi mo na lang tinatanong kung gaano kataas yung baha, ang tinatanong mo na rin kung bakit umabot sa inyo. 'Di ba? Yun yung tanong niya eh. For the very first time na experience niya yung baha sa loob ng bahay. No? At doon natin na magandang paikutin yung pag-uusapan natin, mga ka-vibes. Hindi, again, hindi para manise, ha? Hindi para magturo ng kung kani-kanino. Pag-uusapan nito para maintindihan natin kung at paano ba talagang gumagalaw yung panahon natin at kung ano ba ang papel nating mga tao pagdating sa kalikasan. Di ba? Nako, kayo ba, mga ka-vibes? Ano ang sentimiento nyo nitong nakaraang pagbaha or itong pag-ulan? Nako, pwede nyong i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas na yan, 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online streaming na gv999.live. Mapapakinggan nyo na si Kiko Barako doon. Pwede pa kayong mag-live chat doon. Yung link noon nasa Facebook page po namin na gv99.9 FM. Naka-pin post yun. Yung unang post na makikita nyo, i-click nyo yung link ng aming online streaming at dediretso na kayo doon. Mapapakinggan nyo na si Kiko Barako. Anyway, sa ngayon, mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan na kakasama nyo at napakinggan nyo na ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shastawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your good vibes. Para sa ating next song, alam ko pang Sunday itong tugtugan na ito. Pero gusto ko siyang patugtugin ngayong araw ng Lunes para naman na makapag-reflect-reflect tayo sa kung ano na nga ba ang nangyayari sa ating kapaligiran. Ito na ang kantang Masdan Mo ang Kapaligiran by Asin.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Hala, nandito na siya.
4: OMG, tunay nga.
6: Abay, oo, natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
7: Siya ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
6: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
1: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. Flash Report. Flash Report. Flash Report.
1: Mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang inyong pakikinig dito sa GV99.9. Your good vibes at inyong nakakasama na pakikinggan pa rin. Kiko Barako. At para magbigay sa inyo ng pinaka-latest na update sa ating lagay ng panahon. At para naman na bigyan tayo ng at least preparations or mga tungkol sa kahandaan ng probinsya ng o rehiyon ng Calabarzon sa nangyayaring pag-ulan, no? Sa patuloy na pag-ulan dito sa rehiyon ng Calabarzon, makakausap po natin mula po sa Office of Civil Defense si Sir Rayan Marquez, ang kanila pong Officer 5 sa Civil Defense Calabarzon. Magandang hapon po, Sir. Sir Rayan, magandang hapon po.
2: Magandang hapon.
1: Ayan, Sir. Pwede niyo po pa kaming bigyan ng update man lang po, no, sa ano po ang preparation ng Office of the Civil Defense Calabarzon ngayon pong nakakaranas pa rin tayo hanggang sa mga araw na ito ng kalat-kalat na pag-ulan. At kaninang alas 11 rin ng umaga, patuloy din ang pagmamonitor ng pag-asa.
2: Opo. Sa ngayon po, naka-activate po yung Emergency Operations Center, kung saan yung mga ahensya na gobyerno ay nakapuntok dito, kasama po yung mga provincial at saka mga local DRM office. Doon po natin pinag-usapan kung ano po yung mga pangailangan ng mga local na pamahala. At the same time, yung mga directives po mula sa national at sa regional doon po. At the same time, na-activate na rin po natin yung response cluster. So ito po yung mga cluster na tutulong sa mga pangangailangan ng ating mga responders. At the same time, yung mga kailangan po nila ng mga immediate needs. And of course, yung coordination po natin, yung coordination natin sa mga local government units, kasama po Office of Civil Defense. And of course, yung ating pag-disseminate ng mga warnings. Na narinig po naman natin mga warnings at same time, pati po din sa mga social media.
1: Sir, regarding naman po, no, dahil may mga napaulat din dito sa probinsya ng Batangas na mga ni-rescue, meron po bang aksyon na ginawa rin po ang Office of Civil Defense sa mga naapektuhan itong nakaraang araw?
2: Ang nangangalaga po ng ating mga nasa evacuation center, same time, pati po yung mga sinabing po ni-rescue ay mga government units. Ngayon po, yung mga local government units, kapag may kapangailangan po sila na assistance, na may kakulangan po sila, iakit po na ito sa either sa probinsya o sa regional. So ngayon po, wala pa naman po kami natatanggap na pangailangan at ano po namin ito, tapat pa yung ating mga pinaprovide ng mga tulong sa ating mga kababayan.
1: Sir, ito po, paano naman po natin na sinisiguro, no, na tayo ay handa sa mga susunod pang araw dahil hindi pa rin natin alam kung baka mamaya may mga binabantayan pa rin LPA sa labas ng ating bansa. So paano po natin sinisiguro sa ating mga kababayan na ang Office of Civil Defense po ay handa sa anumang oras?
2: So, naglabas na tayo ng direktiba sa mga local government units na magkaroon ng preemptive evacuation. So, na malaki yung naitulong ng preemptive evacuation kasi parting pa lang yung kahuna, yung mga tao na iinisesa natin sa mga safe area. So, ito yun. Pangalawa, tuloy-tuloy yung pag-disseminate natin ng mga information kung saan ba yung red pole warning, orange red pole warning, at yung yellow red pole warning. Tinatawagan po natin sa po yung mga local government units kung maibaba na rin nila yung mga ganung warning para mabisuhan po yung mga kababayan natin dun sa mga lugar na maapektuhan ng malakas pag-ulan para makapaghanda rin po sila. At the same time, tuloy-tuloy po yung coordination ng ating mga uniform personnel, yung kanal. At the same time, naka-preposition po tayo, yung ating mga response units, naka-preposition po ito sa mga local government. At the same time, pati po yung food and non-food assistance po natin. In case na kailangan, naka-preposition po yung mga food and non-food items po natin, pati yung ating mga augmentation team sa kakailanganin in case na mangailangan sa mga local government po.
1: Sir, meron na ba tayong datos kung ilan yung mga individual o pamilya na naapektuhan nitong nakaraang pag-ulan sa rehiyon ng Calabarzon?
2: Sa ngayon po, 25,322 families are composed po ng 91,011 individuals so apektado po sa buong Calabarzon. Binubuo po ito ng mga 280 na barangay sa buong Calabarzon po.
1: Mm-hmm. Anong tulong ang pinaabot natin sa mga apektadong ito na mga individual, pamilya sa pakikipag-ugnayan natin sa local government units?
2: Umabot na po ng 2,771,000 cost of assistance na extend po natin sa mga affected population. Mm-hmm. Sa 15 government units sa buong region. Ito po ay galing po sa DSWD at sa PDRIM on assistance po ng Batangas.
1: Ayun. Sir, ito na lang. Huling katanungan, no? Ano po ang pinakamensahe ng Office of the Civil Defense sa mga kababayan natin ngayong araw at sa mga susunod pang araw? Mga paalala, sir?
2: Opo. Sa ngayon po, makakaranas pa rin po tayo ng konti-konti pag-ulan. Meron pa rin po tayo mga red rainfall warning. Itulog din po natin na tayo po ay alamin po natin yung mga balita ukol sa panahon at the same time yung mga anunsong mga kaligtasan. Alamin din po natin yung mga plano ng ating komunidad sa pagbibigay ng babala, sa pagbigas dahil sa baha. Again, hindi man tayo direktang maapektuhan ng bagyo, yung pong monsoon rings, yun po yung nakaka-apekto sa akin sa dahil ng malakas na pag-ulan na magdudulot ang pagbabaha. I-secure po natin, suruduin po natin ligtas ang ating mga tahanan, iakit po yung mga mahalagang bagay sa matataas na lugar. At the same time, bago po lumitas, ligtas po natin yung mga main switch ng kuryente, tubig, pati po yung LPG. Iligas din po natin mga alagang hayop sa ligtas na lugar. At the same time, kapag po inabisuhan na po tayo ng ating mga kinakaukulan ng mga local government units po, mabilis po tayong lumitas sa mataas na lugar at sa mga ligtas na lugar po.
1: Yon. Maraming salamat po Sir Rayan Marquez, mula po yan sa Office of Civil Defense Calabarzon, ang kanilang Civil Defense Officer. Maraming salamat po Sir sa pagbibigay ng oras para kami po ay mapagbigyan sa interview na ito.
2: Maraming salamat, Chico.
1: Ayan. And sa mga ka-vibes natin, no, patuloy tayong tumutok dito sa GV99.9 para sa mga latest update tungkol pa rin sa lagay ng ating panahon. Nakasama at napapakinggan nyo pa rin Kiko Baraco para sa ating GV99.9 Flash Report. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya,
3: ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Rentahin na kami!
8: GV99.9. Rentahin na tayo, mga kabay!
9: Rentahin na!
10: Renta!
11: GV99.9.
12: Rentahin na!

0: Kiko Barrago. Kiko Barrago. Barrago. Kiko Barrago.
1: Siyempre naman, nakikinig ka pa rin sa most influential good vibes radio station, GB99.9, your good vibes. At inyong nakakasama na papakinggan pa rin ang Barrako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barrako. At ito po ang programang Just Tawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O ha, sa mga ka-vibes natin na nakikinig pa rin sa GB99.9. O, kanina nakausap po natin no, yung Civil Defense Officer 5 na si Sir... Raynan Derek Marquez no, at nagbigay po siya ng update no sa kung ano ang ginagawang aksyon ng Office of Civil Defense ngitong patuloy pa rin ang pag-ulan. Anyway, dahil nga pinag-uusapan natin itong pag-ulan at na nagdudulot ng pagbaha, ito na nga mga ka-vibes no. Eh balik tayo doon sa ating sender no na anonymously nagbigay siya ng kanyang sentimiento or sentiments 'di ba sa na experience niyang pagbaha for the very first time sa kanilang bahay. Alam niyo ka-vibes kapag ka umuulan ng malakas no, eh natural lang naman na syempre maraming tubig yung dala niya, 'di ba? Lalo kung bagyo 'yan, hindi natin na kontrolado 'yan eh, 'di ba? Yung pagbaha. Hindi natin pwedeng sabihin na tama na o sapat na yung binuhos mo, tigil na, 'di ba? Kung pwede lang sana ginawa na natin, 'di ba? Pero hindi ganoon gumagana yung kalikasan, mga ka-vibes, no? Kaya ang tanong dito, kapag bumagsak ang malakas na buhos ng ulo,

lan na nagdadala ng maraming litro ng tubig, ilang litro din ng tubig 'yon, 'di ba? Saan siya napupunta? 'Di ba? 'Yun yung unang-unang gusto nating tanungin na. Alam nyo, may mga tubig no na sinisip-sip ng lupa ng ating mga halaman, ng mga puno, 'di ba? May dumadaloy papunta sa mga kanal, 'di ba? Papunta sa mga sapa, sa mga ilog, 'di ba? May mga tubig din na naiipon na sa mga mabababang lugar. Yun yung tinatawag natin catch basin. Diba? Kaya alam nyo, mahalaga ang mga natural na daluyan ng tubig at mga lugar na kayang sumipsip po ng tubig. Diba? Katulad na lang ng ating mga kabundukan, ng ating kagubatan. Diba? Kapag nagbago yung mga paligid na yan, halimbawa, no, dumami yung mga sementadong lugar. O kaya naman lumiliit na yung mga lupa na kayang sumipsip ng tubig. Eh may epekto rin po 'yan, 'di ba? Nagbabago rin po ang paraan ng pagdaloy ng tubig. Kaya minsan mga ka-vibes, hindi lang simpleng tanong na bakit umulan ng malakas o bakit bumaha, 'di ba? Pwede nating itanong, handa ba yung kapaligiran natin sa dami ng tubig na darating, no? Kasi 'di ba, yung pag-asa naman nagbibigay naman sila ng mga rainfall warning, 'di ba? Nagbibigay sila ng mga babala at kung gaano kalakas ito, 'di ba? Gaano karaming tubig ang dala ng bagyong ito. Kaya napakahalaga rin at some point itong mga ganitong klaseng lugar, no, mga kababayan, sa ating pangalagaan. No, talagang napakahalaga na maging aware tayo sa paligid natin. Maging mulat tayo mga ka-vibes, no, sa ating mga kapaligiran, yung mga kabundukan, yung ating mga estero, yung mga kanal natin, no. Hindi lang sila nandiyan na for display, hindi lang sila ginawa para lang madagdagan yung alam niyo 'yon, yung daluyan sa kalsada. Ginawa po 'yan dahil may purpose. Lahat po ng bagay sa mundo, mga ka-vibes, ay may purpose. 'Di ba? Lahat ng bagay na nakikita natin sa ating paligid ay inilagay po diyan because of a purpose, 'di ba? Ito, may nag-text, sabi niya 6642. DJ, ngayon ko lang din naisip yung tubig na kailangan pala. Ano? Ngayon ko lang din naisip yung tubig, kailangan pala talaga ng mapupuntahan. Correct, 6642, 'di ba? Alam nyo, mga ka-vibes, kapag ka hindi natin na pinag-isipan, no, yung mga action natin, yung simpleng pagtatapon lang ng basura sa hindi dapat tapunan, may epekto yan eh. Diba? Isipin mo, nagtapon ka ng basura ng balat ng candy mo dyan sa kanal. Diba? Eh, imagine yung hindi lang ikaw yung gumawa nun, marami kayong gumagawa nun. So, tendency na iipon. Diba? Nagkakaroon yun ng harang sa tubig. Diba? Eto, sabi pa ni 1189, kaya DJ Kiko, importante talaga yung mga ilog at kanal, hindi lang sila basta bahagi ng lugar natin. Correct, at hindi sila, eto mahalaga mga ka-vibes, ang mga ilog at kanal ay hindi po tapunan. Okay, meron po yung silbi sa ating kalikasan, sa ating buhay dito sa mundo, 'di ba? Kaya dapat nating alagaan, dapat nating laging isipin yung kahalagahan ng ilog at kahit yung mga kanal na 'yan. Ito sabi niya 5027, oh. Pero minsan barado din kasi talaga ang kanal dahil sa basura. Correct, yun nga yung sinasabi ko kanina, no, 5027, na kaya nagkakaroon ng pagbabaha kasi yung mga dapat daluyan ay nababarahan, 'di ba? Yung mga dapat daanan ng tubig ay hindi nadadaanan ng tama. So ending umaawas, umaapaw yung tubig, oh, 'di ba? Kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang sentimiento nyo dito sa mga nangyayari sa ating environment? Nako, pwedeng-pwede pa rin kayong mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions. Bukas na bukas ang aming hotline, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na GV999.
www.facebook.com/ilawan.live. Yung link po niya na pwede niyo matagpuan, pwede niyo i-click sa aming Facebook page na GV99.9 na FM. Bagamat maulan ngayong araw, ang hiling natin mga ka-vibes sa sa mga susunod na araw, tumigil na itong mga pag-ulan na ito at wala nang mga bagyo na dumating. Eto na nga, meron akong i-announce sa inyo mga ka-vibes. Meron akong meron po kaming paparating na event no sa darating na sa linggong ito actually, sa darating na August 12, 13 and 14 na sa mga ka-vibes natin na mahilig sa mga tugtugang OPM na nakaka-good vibes, samahan nyo po kaming makijam sa tatlong araw ng tugtugan ng mga OPM at Tokyo artists para sa paparating na Pintig Fest. Makikisaya po kami sa darating na August 12 sa Sari-Sari Bar sa may Makati po yan, sa August 13 sa Viva Cafe naman po yan sa may Cubao, at sa August 14 sa The 70s Bistro sa may Quezon City. Makakasama natin syempre ang ating indie artist from Lipa City na A4A. Makakasama din nila ang mga bandang One Click Straight, Autotelic, Stone Free, Mojo Fly, Sud, New Lore, Tubero, Asuka, Catch Me Yesterday at marami pang iba. Diba? For tickets, pwede nyo pong bisitahin ang Facebook page ng Pintig Productions. At hindi lang yan mga ka-vibes, mamimigay kami ng ticket sa event na ito. Mamimigay kami ng 2 tickets for day 1 at 2 tickets for day 3 ng Pintig Fest. Paano nyo man mapapanalunan itong ticket? Simple lang. Una, i-follow nyo po ang Facebook page at Instagram ng Pintig Productions at GV99.9. Magtag po kayo ng kaibigan nyong gusto nyong isama sa Pintig Fest sa comment section at share or repost sa inyong feed yung post ng Pintig Fest about ticket giveaway. Simpleng-simple lang mga ka-vibes, at kami na ang bahala na magbigay sa inyo ng mga tugtugang OPM. Anyway, nako sa lahat mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama at napakinggan nyo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At syempre, sa mga ka-vibes natin, tandaan natin, no, alagaan natin yung kalikasan, dahil itong mundo na tinitirhan natin, ito lang ang tanging tahanan na meron tayo.

0: That song is brought to you by Travelworthy PH.
1: Travelworthy PH, making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
2: Kiko Barago. Kiko Barago. Barago. Kiko Barago.
3: Siyempre naman, hindi ka magpapahuli sa pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shes Tawanan. Ako, samahan nyo ko sa mga kabay sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, sa mga ka-vibes natin, eto na nga. Usapang ano tayo? Usapang kalikasan na naman tayo ulit. Balik tayo sa pag-uusapan natin, no? Iba kasi talaga yung ano eh. Ikaw yung maka-experience ng pagbaha, lalo na sa loob ng bahay. Alam nyo, sa akin, very ano yan, very relatable tong topic to pag-uusapan natin, mga ka-vibes, no? Kasi si Kiko Barako po mismo, nung ako po ay nakatira pa sa Metro Manila, yan. Isa po ang bahay namin sa nilulubog ng baha, no? At I can say, mga ka-vibes, no, na talagang hindi biro yung malubog kayo sa baha, yung bahay nyo sa baha, no? Kasi unang-una, lahat ng pinaghirapan yung gamit, lahat ng ipinundar nyo for the longest year, kapag kayan ay nadaanan ng baha, wala na. Diba? May chance, no? Sira na yan kung yan ay appliances. Diba? Yung mga lamesa mo, makikita mo lumulutang dahil sa lakas ng agos ng tubig. Diba? Iba yun eh. Iba yung experience. At ang pinakamahirap doon, ka-vibes, yung aftermath, yung pagtapos na ng baha, yung paghupa, yung pagod ng paglilinis ng buong bahay dahil yung bahay mo punong-puno ng putik. Yung bahay mo na syempre kailangan maayos yan, di ba? So, after nung baha, maaamoy mo yung mabahong amoy ng tubig baha, yung mga putik, tapos makikita mo yung mga gamit mo sira-sira, 'di ba? Umaasa ka pa minsan na merong kahit papaano may maisasalba mo pa yung gamit mo, no? At alam nyo, linya na baha, isa lang naman tong baha, 'di ba? Or isa lang naman tong basura na tinapon ko. 'Di ba? Isang plastic, isang bote, isang balat ng pagkain, isang maliit na basura. Pero isipin mo, ka-vibes, kung bawat tao, hindi na sabihin natin sa buong Pilipinas, sa isang lugar na lang, may tigi isang balat ng plastic, merong laging ang mindset, isa lang naman. Diba? Ilan kaya ang magiging basura nung pagkatapos? Diba? At kapag napunta yan sa mga kanal, sa drainage, 'di ba, sa mga water waste, hindi na siya simpleng basura lang, mga ka-vibes. Maaari na siyang maging bahagi ng problemang pang-national, 'di ba? Problema ng buong syudad ninyo, ng buong lugar ninyo, 'di ba? Kasi haharang 'yan sa daluyan ng tubig. alam mo, hindi ibig sabihin lang niya, no, na lahat ng bahaed dahil sa basura, hindi naman yan ang pinupunto ko. Hindi ganoon kasimple ang problema. Maaring mas maraming dahilan eh. Diba? Yung lakas ng ulan, yung tagal ng ulan, yung lugar ninyo, catch basin ba yan, drainage capacity ng lugar ninyo, diba? Yung development ng komunidad nyo, diba? Marami na dahilan. Pero ang punto ko kasi dito, kung may mga bagay tayong kaya naman nating kontrolin, ka-vibes, tulad ng pagtatapon ng basura sa simpleng, sa tamang tapunan, bakit hindi natin simulan doon? Diba sabi nga nila, it all starts with a small step. So small step lang muna, maging disiplinado tayo pagdating sa pagtatapon ng basura. Diba? Kasi marami sa atin ngayon, diba? Sasabihin, tapo ko na lang yan dyan. O kaya kumuha lang ng balat ng candy, itatapon. Eh, hindi mo naman alam, ka-vibes, kung saan kayang dali ng hangin yung balat ng candy na yan. Diba? Hindi mo alam kung saan yan kayang sumiksik sa mga butas-butas na nasa kalsada. Butas-butas talaga. Diba? Pero ang punto ko, ganun kasi yun eh. It starts with a small step. Magsimula tayo sa pinaka-basic na paraan. At yun ang pagiging madisiplina sa sarili. Disiplina, di ba? Doon muna tayo magsimula, ka-vibes. Kasi habang hindi natin sinisimula na sa ating sarili, ka-vibes, eh wala pong mangyayari. Di ba? Hindi natin kayang solusyonan yung pangmalakihang problema. O ito, may nag-text, oh. Sabi ni 8430, nakakainis yung iba, DJ Kiko, magtatapon sa kanal tapos kapag bumaha, magagalit. Parang walang connection. Di ba? Totoo yan. Tayo pa yung malakas magalit. Di ba? Tayo pa yung malakas magreklamo. Eh, samantalang tayo rin ang promotor sa pagtatapon ng basura sa hindi dapat tapunan. Ito pa, sabi ni 6149, hindi naman siguro lahat ng baha dahil sa basura, pero tama, parte din naman natin yon. Correct. Social responsibility natin yon, mga ka-vibes, no? Yung pagtatapon sa tamang tapunan. Diba? Alam mo naman ni may katabi ka ng basurahan, itapon mo na lang yan. sa tapunan, diba? Alam niyo, meron pang isa, meron ako isang experience. Yung may kakilala ko na turista. First time niya noon, way back anto, 2009. Ang tanda ko na. Way back 2009. Tapos, kumbaga kakilala ko na turista. Foreigner to, no? Hindi to Pinoy. Tapos, nandun kami sa airport. Di, nakatambay lang kami habang nag-aantay kami boarding niya. Paano na kasi siya, pabalik na siya sa bansa nila, sa sinamahan ko. Tapos, meron kaming katabi na Pinoy na kumakain siya ng pagkain. Katabi niya na yung basurahan. Tapos, ang ginawa niya, iniwan niya lang yung basura doon sa upuan. Imagine, katabi niya na yung basurahan, ha? Hindi niya pa nagawang itapon doon. At nakita yun ng turistang kasama ko. Tapos tinanong niya talaga sa akin na gaano ba kahirap? Well, syempre, English yun, hindi Tagalog. Pero ang pinaka-point niya is, katabi mo na yung basurahan, how hard it is for you to dump your trash in the trash bin. Diba? Paanong mahirap? Katabi mo na siya, isang dukwang mo na lang. Bakit daw kailangan pang itap, iiwan yung pinagkainan dun sa upuan? O diba, yung simpleng ganon ka-vibes. Nala talagang doon pa lang makikita natin na may problema tayo. Yung ilan sa atin, hindi man lahat. No? Yung ilan sa atin pagdating sa disiplina. Kaya mga ka-vibes, no, very important po na para makatulong tayo sa kalikasan at maiwasan yung mga malakihang baha, simulan po natin sa pagiging disiplinado sa sarili natin. Ito, tandaan natin, no, mga ka-vibes, gusto kong bigyan ng linaw din yung sinabi ni 6194 na hindi naman siguro lahat ng baha dahil sa basura. Alam nyo, totoo naman yon. Kasi importante maging patas tayo sa pinag-uusapan natin ngayon. Hindi natin kailangan gawing oversimplified yung isang komplikadong problema, mga ka-vibes, diba? At kung basura ang isang bahagi, no, ng ng ganitong kalagayan ng kalikasan natin, alam nyo, may marang pang isang bagay na mas mahalaga, mas malaki ang papel sa buhay ng kalikasan, yung mga puno at lupa. Diba? Oo, hindi lang simpleng basura yung dahilan ng pagbaha. Ito yung mas malaki, yung mga puno at lupa natin. Pero pag-uusapan natin yan maya-maya lamang sa pagbabalik ko, mga ka-vibes. Pero again, sa point ko ngayon, diba, simulan muna din natin sa pagiging disiplinado. Diba? Pag sinabing bawal magtapo ng basura, please lang, wag na tayong magtapo ng basura. Wag nang makulit, ha? Wag nang ipilit ang bawal. Diba? Anyway, nako, sa lahat ng mga kapabids natin, tuloy-tuloy muna natin tugtugan. Nakakasama na, pakikinggan nyo pa rin. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Sa programang Siesta Wanan, syempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman?
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
8: Diba pa kami?
9: Baka DJ Robby yan.
10: Robby!
11: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
12: This is GV 99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Uy, tol.
7: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
6: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
7: Pero, puro pangit lang yung pwede.
8: Oo. Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
11: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
10: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
11: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
9: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
12: This is Barkada Vibes.
13: Barkada Vibes.
9: Barkada Vibes.
10: Barkada Vibes.
11: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9.
8: 99.9.
0: Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
0: 30 na!
5: It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
7: Bakit Right Med ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
12: para sa good vibes na walang humpay
13: dito sa GV99.9.
12: Your good vibes. Masaya dito.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Raisa May ng P. Torres Street, Lipa City at mga boys sa tindahan ng pintura. Tara magkape ng espresso. Please.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Kiko Barako.
1: Ikaw! Oo, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes! Teka lang, walang sound effects. Anyway, inyong nakakasama at napakikigod pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako! At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, siestawa na! Naku, samahan niyo ako mga kababs hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Katulad, I'm pretty sure, bago tayo pumunta sa pinag-uusapan natin, I'm pretty sure sasabahan nyo si Kiko Barako, lalo na kung ikaw ay mahilig sa mga tugtugang OPM na nakaka-good vibes, di ba? Samahan nyo ko at makijam tayo sa tatlong araw ng tugtugan ng mga OPM at Tokyo artists para sa para sa papalapit na Pintig Fest 2026. Oh, makikisaya po ang GV99.9 sa darating na August 12 at Sari Sari Bar sa may Makati, sa August 13 at Viva Cafe sa may Cubao naman po yan, at August 14 sa The 70s Bistro sa Quezon City. Makakasama natin syempre sa first day sa August 12 ang ating indie artist from Lipa na si A4A. Makakasama din ni A4A ang iba't ibang banda tulad ng One Click Straight, Autotelic, Stone Free, Mojo Fly, Sud, New Lore, Tubero, Asuka, Catch Me Yesterday at marami pang iba. Kaya naman for tickets, naku, pwede niyong bisitahin ang Pintig Productions sa Facebook page. At ito yan, kavibes, mamimigay kami ng ticket sa event na yan. Gusto mo yon?
3: Uy, sana all!
1: Sana all talaga. Paano ka makakakuha ng ticket? Naku, simple lang. Kailangan nakafollow ka sa Pintig Production at GV99.9 na Facebook page at saka IG account or IG page. Tapos itag mo yung kaibigan mo doon sa comment section. Tapos i-share mo or i-repost mo sa wall mo, sa feed mo, yung post ng Pintig Productions. Ganun lang kasimple. Makakakuha ka ng dalawang tickets para sa day 1 at dalawang tickets para sa day 3 ng event na yan. Anyway, eto na ha, sa mga ka-vibes, samahan nyo ko dyan sa paparating, ang dami nun ha, na event ng Pintig Productions. Anyway, eto na nga mga ka-vibes, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Usapang kalikasan, usapang baha. Diba? Eto na nga, marami ang, kasi nga marami talaga ang nagulat, no, mga ka-vibes, na binaha nga po yung ilang lugar, no? Lalo na po yung Lipa. Actually, maraming nagulat na yung Lipa na sabi ang taas-taas na lugar, ngayon binaha. Diba? Alam mo, ka-vibes, eto, dito ko gustong gawing malinaw ang lahat, no? Kapag pinag-uusapan natin yung baha, no, hindi lang ibig sabihin na kapag sinabi nating may hindi ibig sabihin na kapag sinabi nating baha may responsibilidad agad yung tao, no? Or hindi lang ibig sabihin na kapag sinabi nating may responsibility tayong tao, wala nang responsibility ang mga namamahala. 'Di ba? Parang kinabahan ako sa sinabi. Pero totoo naman, 'di ba? Totoo naman. 'Di ba? Kung tayong mga simpleng tao, may responsibilidad tayo sa kalikasan. Syempre, yung mga namamahala, meron din yang responsibilidad. 'Di ba? Meron din silang trabaho para mapanatili ang maayos na kalikasan, ang magandang kalikasan natin. No? May mahalagang papel po yung ating mga nasa posisyon no ng ating pamahalaan, ating gobyerno sa pagpaplano ng mga komunidad, 'di ba? Yung drainage system, yung ating mga disaster preparedness, 'di ba? At saka pangangalaga sa waterways at marami pang infrastruktura, 'di ba? Pero hindi rin naman ibig sabihin na kapag may pamahalaan, eh tapos na ang responsibilidad ng mga mamamayan, 'di ba? Dapat meron pa rin po tayo, hindi po natin pwedeng iasa lahat sa pamahalaan, 'di ba? Kasi kahit paano, eh tayong mga simpleng mamamayan, dahil dito rin naman tayo nakatira, 'di ba? Responsibility din natin na alagaan natin yung kapaligiran natin. At kahit gaano kaganda ang sistema kasi, mga ka-vibes, 'di ba? Kung patuloy tayong nagtatapon ng basura kung saan-saan, sinisira natin yung mga natural na daluyan ng tubig, o kaya hindi natin pinapangalagaan yung mga kapaligiran, may problema pa rin. 'Di ba? At vice versa po 'yan. 'Di ba? Ganun din naman yung government. Kapag hindi nila inayos ng hindi sila nagpatupad ng maayos na sistema, eh ganun din, may kapalit din 'yan sa ano, sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan, 'di ba? Hindi rin pwedeng sabihin na responsibilidad lang nating mga tao 'yan. 'Di ba? Ng isang tao 'yan. Kailangan lahat tayo sama-samang kumikilo, sama-samang nagtutulungan na, 'di ba? Nandiyan yung pamahalaan na national, nandiyan yung local government unit, 'di ba? Hanggang sa simpleng community government at yung mga barangay natin, 'di ba? Hanggang sa pamilya, hanggang sa paaralan, 'di ba? At even the private sectors. Bawat isang tao, bawat isa sa atin, mahalaga no na ating tinututukan or pinagtutulungan paano nga ba paano natin kumbaga pangangalagaan ng ating kalikasan. So ito, basahin natin, may nag-text ulit. Sabi niya 1673, tama yan DJ Kiko, hindi naman dapat puro government ang sisi, pero hindi rin dapat puro tao. Correct, di ba? Nasa sa ating lahat yan, dahil nga ano tayo ang kalikasan, lahat tayo dito nakikinabang eh. Diba? Whether nasa Luzon ka, sa Visayas, sa Mindanao, lahat tayo apektado nito. So, dapat nagtutulungan tayo. Sabi ni 9542, both sides talaga kailangan ng maayos sa sistema at responsible na mga mamamayan. Correct. Diba? Kailangan nating maging responsable, mga ka-vibes. Kasi kapag hindi natin sinisimulan yan sa pagiging disiplinado, sa pagiging responsable, eh, mahihirapan pa rin po. No, kahit anong platforma, kahit anong sistema pa yung gawin ng government natin, whether local government or national, eh di ba, hindi pa rin yan magiging maganda or hindi magiging successful. Di ba? Patuloy na patuloy magiging problema yan. O, ito sabi naman na ni 6208, sabi niya, minsan kasi mas madaling manisi kaysa magtanong kung ano yung kaya nating gawin. Correct! Di ba? Kadalasan, puro tayo sisi. Sisi sa ganito. Eh tanong, ikaw ba may ginagawa ka para alagaan ng kalikasan? 'Di ba? Ikaw ba may ginagawang contribution para mapanatili na maayos kahit na dun sa simpleng community nyo, 'di ba? Kaya ano eh, mahalagang ano rito. Mahalagang punto natin dito, mga ka-vibes, no. Mas madaling maghanap ng sisisihin kaysa maghanap ng solusyon.
2: Aray ko.
1: Diba? Totoo naman yun. Mas madaling maghanap ng sisisihin. Pwede kong sisihin si DJ Robby, diba? Sa isang bagay na di niya ginawa. Kesa maghanap ako ng solusyon sa problema ko. Diba? Kaya, ngayon, alisin muna natin yung tanong na sino ba yung may kasalanan? No, sa mga nangyayaring ganito sa atin, sino ba yung may kasalanan? Alisin natin yung tanong na yon. Ang dapat na itanong natin, ano ba ang kaya kong gawin bilang isang individual? Ganon. Anyway, nako, sa mga kabayos natin, mas maganda ito nga pinag-uusapan natin. As in, gusto ko ito nga pinag-uusapan natin. Minsan, kahit paano, magandang message akong kausap. Imbis na puro kalokohan lang. 'Di ba? Minsan masarap din na may sense yung pinagsasabi ko. And okay, nakatuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Pero bago tayo pumunta sa ating next song, syempre gusto kong batiin ulit, no? Si Ryza May ng P. Torres Street, Lipa City, at yung mga boys daw sa tindahan ng pintura na kung nakikinig sa atin ngayong hapon. Maraming maraming salamat po, Ryza May. Sana ikaw ay nag-cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Double cuts pala. Anyway, naku, maraming salamat sa pakikinig, Ryza May, at sa mga kabayos natin na sa Lipa City. Sa Lipa Palengke, maraming nakikinig dyan. Monden Joyce, naku, maraming maraming salamat sa pakikinig nyo araw-araw, gabi-gabi, 24 hours. Diba? Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay may mga pabati, may pa-song request, naku, pwede nyo nga i-share yan sa akin. Or kung meron kayong komento sa pinag-uusapan natin, gusto nyo makisali, pwede rin naman bukas ang aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman kung kayo ay may internet connection pero walang, kung wala kayong radyo pero may internet connection, baliktad pa nga ni. Diba? Kung wala kayong radyo pero may internet connection, ako pwede naman sa aming online streaming platform na gv999.live. Tatlong 9 yun ha, gv999.live. O, diba? At mapupunta kayo sa aming online streaming. At sa mga kabayos natin, kung medyo hindi ko matatandaan yung link ko na yan nasa Facebook page namin na GV99.9FM. Pwede rin kayo mag-chat doon ng inyong mga komento. Babasahin ko rin yun, mga kabayos. So, diba? At dito sa online streaming namin, ito, no? Kanina pa palang ano to? Teka, anong oras ba to? Kanina pa pala to, hindi ko nabasa. Sorry na. Si Joshaya, sabi niya, rainy afternoon, DJ Rico. Ah, kaya hindi ko binasa, mali yung DJ mo. Hindi ako si Rico, Kiko, ganon. Pero sabi niya, rainy afternoon na pa-request po ako ng Ambona by Migs and Maya. Sige, susubukan natin i-play yan, Josiah. Titignan ko kung meron kami ng Ambona. Anyway, nako sa mga kababs natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama at napakikinggan niyo pa rin ang barra kumatapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Sa programang Siesta Wanan, syempre dito lang yan, sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At alam niyo mga ka-vibes, sa mga ganitong sitwasyon, no, na bigla-biglaan talagang bumabaha, baka oras na para tignan natin na ito ay isang senyales. Baka ito na ang dasal.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Uy, Tol!
12: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
11: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
12: Pero, puro pangit lang yung pwede.
13: Oo, ayoko na.
14: Hala, joke pala yun.
15: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
16: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
15: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
16: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
15: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
14: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
17: Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
15: Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
18: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
15: Tuloy-tuloy pa rin naman ang pakikinig mo dito sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At nakakasama at napakinggan niyo pa rin ang barako matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-shesta, para sa mga nag-shesta ngayong hapon, at para sa mga gustong tumawa, shestawana. Naku mga ka-vibes ha, samahan nyo ko hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, bago tayo mag-simula ulit sa ating pinag-uusapan, bigyan muna natin ng shout-out galing kay MHJZ. Ano daw pangalan? MHJZ. Ang hirap panggitin. Kuya Vicence na nga lang. Maraming salamat ha, Kuya Vicence, nakikinig ka. Pero shoutout daw kay Maureen La Rosa ng San Jose, Batangas na nagluluto ng espaghetti. Wow! Sana all!
19: Uy, uy! Sana all!
15: Baka naman! Diba? Baka naman mapadalan mo ako dito sa stasyon na... Maurina La Rosa. Alam mo ba, paborito namin ni DJ Robby ang espaghetti. Wow! Nako, alam mo, matutuwa. Best friend ka namin ni DJ Robby pag nagpadala ka rito. Padala mo kay Kuya Vicenza. O kaya mag-PM ka sa GB99.9 Facebook page para naman na mabigay ko sa iyo address. Sana all, nag-crave tuloy ako bigla sa spaghetti. Oh, 'di ba? Speaking of mga spaghetti ha, sa mga pasta, lasagna, mga ganyan. Oh, nako, alam nyo, isa pang masarap sa KM Lomi House and Eatery sa may Bulbok, Lipa City. Nako, Miss Mary Grace Dasig. Alam ko ikaw ay napakabait, no? Napakasipag. Kaya naman wish ko na sana mapadala mo kami ng spaghetti. Pero hindi, seriously, ay kay Miss Mary Chris Dasig. Ingat ka po palagi, Miss Mary Chris. Let's keep in touch. Malay mo na. Anyway, eto na nga mga ka-vibes. No? Balik tayo sa pinag-uusapan natin na tungkol sa pagbaha-baha, diba? Sa kalikasan. Alam nyo, ka-vibes, yung mga puno, no? Eh, hindi lang naman yan dahil, hindi lang yan nilagay dahil lang pang-decorate o pampaganda, diba? Ang mga puno at halaman po ay bahagi ng natural na sistema natin, ng kapaligiran natin, no? Yung lupa sa paligid nila, eh, nakakatulong yon sa pagsipsip ng tubig. At yung mga ugat ng puno ay mahalaga dahil sila po ang nagpapanatili ng matatag yung lupa para hindi nasisira o lumalambot agad-agad yung lupa. Diba? Kaya kapag kaunting puno ang or paunti-unti na nawawala ang ating mga puno, 'di ba? Eh papalitan niya ng puro semento, kalsada, mga building, 'di ba? Eh nagbabago rin po yung paraan kung paano gumalaw ang tubig, nagbabago rin po yung paraan ng lupa, 'di ba, para makasurvive. At doon natin makikita na yung usapin ng baha ay hindi lang tungkol sa ulan, 'di ba? Usapin din ito ng kung paano natin ginagamit at binabago ang lugar na tinitirhan natin, 'di ba, mga ka-vibes? Agree ba kayo? Umagree kayo? 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin naman na bawal na tayong magtayo ng bahay, bawal na tayong magnegosyo, 'di ba? Bawal na yung kalsada. Hindi man ibig sabihin ganun. Kailangan natin ng development, 'di ba? As time goes by. Pero kailangan natin ng mga infrastruktura. Pero kailangan natin maging responsable. 'Di ba? Kaya ang tanong nga dito, paano natin pagsasabayin yung pag-unlad at pagpapahalaga sa kalikasan, 'di ba? Ito sabi niya 3912. Kaya pala hindi dapat basta-basta binuputo lang mga puno. Oo naman na 3912, 'di ba? Hindi na kailangan pang pagdudahan 'yan. Ito sabi pa ni ito maganda, sabi ni 8254. Development is important din naman. Ang kailangan siguro yung development na hindi nakakalimot sa environment. Correct! Diba? Dapat hindi natin kinakalimutan. Kasi nga, sabi nga diba kanina sa unang-unang song na pinatugtog ko, 'di ba? Yung sa asin. Hindi naman masama ang pag-unlad. O malayo-layo na rin naman yung ating narating, 'di ba? Pero kailangan hindi nakakasira ng kalikasan yung development. O, 'di ba? Ito, sabi niya 4406, sana mas maraming lugar na may puno at open spaces. Ang init na nga, masikip pa.
10: Aray ko.
15: Oh, ganun talaga ang kapalit eh, 'di ba? Kaya nga kailangan be responsible. Alam mo mga ka-vibes, hindi naman natin kailangan maging environmental expert. Eh. Sa totoo lang, para makatulong kasi baka sinasabi ng iba diyan, 'di ba? Eh paano naman ako makakatulong? Anong ambag ko? Wala naman akong alam, 'di ba, sa mga environment. Alam mo, magsimula tayo sa pinakasimpleng bagay, 'di ba? Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Doon lang, 'di ba? Kasi kung may pagkakataon, 'di ba? May pagkakataon na huwag kang magtapon or kung may pagkakataon na ibulsa mo muna kahit maliit na balat ng candy o chicheria mo, 'di ba? Ibulsa mo na lang. 'Di ba? Hindi naman makikita ng ibang tao na nasa bulsa mo yung balat ng candy. Oh, 'di ba? Saka kung may pagkakataon na magtanim at mag-alaga to ayo ng mga puno, 'di ba? Pahalagahan po natin sila. Huwag basta sumira ng mga halaman, 'di ba? Panatilihin din po natin malinis ang ating paligid. Huwag gawing basurahan ang mga kanal at ilog. 'Yun po ang napakahalaga. 'Di ba? Huwag basta-basta nagtatapon sa kung saan-saan. Eto, pero ito pa, higit sa lahat, ha, ito pa. Maging mapagmatsyag. Oy, taray. Parang lakas mo ka, kuya. Hindi, ibig sabihin na be vigilant. Diba? Kapag may mga abiso po tungkol sa malakas na ulan o posibleng pagbaha, eh wag po nating baliwalain at wag na pong maligalig. Diba? Yung iba kasi sabihin eh, ah hindi, hindi ako lilikas. Sanay na ako dyan. Dito na ako, matagal na ako dito sa lugar na to. Dito ako pinanganak. Diba? Ay, wag pong magligalig. Kapag sinabi po ng ating local government unit, ng ating gobyerno na mandatory evacuation, mandatory po yun, umalis po kayo dyan dahil kaligtasan nyo rin po ang iniisip nila. O, diba? Eh, kasi iba, magliligalig pa eh. Sasabihin na, ay, hindi yan, hindi ako aabutin yan. Hindi kami babahain, diba? O, wag ganon. At tandaan natin, no, mga ka-vibes, no? Ang pagiging handa ay hindi naman yan pagiging praning eh. Diba? Preparedness is responsibility. O, diba? At kung may nakita naman tayong problema natin sa paligid, ka-vibes, eh hindi kailangang hintayin na tayo mismo ang tamaan ng kalikasan bago isipin na mahalaga pala yun. O, diba? Kumbaga, magsisimula talaga to sa atin, mga ka-vibes. Kasi minsan doon tayo nagigising eh. Sa katotohanan, di ba? Kapag nasa loob na ng bahay natin yung tubig or nasira na yung ari-arian natin, doon pa lang tayo magsasabi na, ay, oo nga, tama pala sila. Di ba? Dapat nakinig pala ako noon pa. Di ba? Kaya simula ngayon, no, mas maging conscious tayo sa pagtatapon ng simpleng pagtatapon ng basura. Di ba? Simple. Pero malaki po ang impact niyan sa ating kalikasan, 'di ba? At importante pa rin po ang preparedness, mga ka-vibes. So, maging handa, hindi man natin maiiwasan ng baha. Hindi man natin na masasabi kung kailan darating ang sakuna, pero pwede tayong maging handa. Pwede tayong mas maging alerto sa sakuna. O, 'di ba? Kaya naman ako sa lahat mga ka-vibes nating nakikinig ngayon, ha, sa ating online streaming, sa ating sa kanilang mga radyo on air, no? Eh again, preparedness is the key. 'Di ba? Preparedness is responsibility. Oh. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Syempre, nakikinig at nakakasama mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Awanan. Ito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9. Your Good Vibes. Nako sa mga ka-vibes natin na nag-iisip ngayon ng tungkol sa mga kalikasan, alam ko pare-parehas tayong nangangamba.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
5: Isang araw,

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibe.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
0: Mga ka-vibes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako sa programang Siestawanan. At dumako na nga tayo mga ka-vibes sa ating segment na Final Thoughts, huling hirit sa lahat ng mga nakikinig tungkol sa ating pinag-uusapan na kapaligiran, baha, at kalikasan. Ka-vibes, alam nyo, madaling magsalita tungkol sa kalikasan kapag maganda ang panahon. Madaling sabihin na alagaan natin yung environment. Kahit ako, kaya ko namang sabihin anytime yan na alagaan natin yung kalikasan. Madaling mag-post sa social media ng mga larawan ng mga proyekto, ng mga initiatives natin. Madaling sabihin na may pakialam tayo sa kalikasan. Pero, iba ang totoong kahulugan ng pangangalaga sa kalikasan kapag nakita mo na mismo yung epekto, kapag hindi natin ito pinapahalagahan. Kapag nasa loob tayo ng bahay natin at hindi tayo nakaka-experience ng pagbaha, madaling sabihin na kasalanan to ng namamahala, kasalanan to ng mga tao. Pero kapag nasa loob na ng bahay mo ang baha, hindi mo na lang 'to nakikita sa TV o nababalitaan sa radyo. Hindi na lang siya larawan sa social media. Katotohanan na siya. Iba na yung reflection mo. Iba na yung naiisip mo, yung nare-realize mo. Iba na yung impact sa iyo. May isipin mo yon, kapag nasa loob mo na yung bahay, nasa loob mo na yung baha. Sa loob na ng bahay mo yung baha. May iisipin ka ng marami. May sahig ka ng lilinisin. May gamit kang iaahon. May gamit kang nasira. May mga bagay kang kailangan iligtas. May buhay kang dapat ingatan. At doon mo maiisip, ano kaya ang pwede nating gawin para mabawasan yung ganong senaryo o ganung panganib. Hindi natin kontrolado kung kailan ang uulan, kung gaano kalakas ang ulan, kung gaano kadaming tubig ang dala nito. Hindi natin kayang pigilan ang bagyo. Hindi natin kayang sabihin sa kalikasan na lumihis siya ng lugar at huwag dumaan sa lugar natin. Pero may control tayo sa maraming bagay. May control tayo kung paano tayo magtatapon ng basura. May control tayo kung paano natin aalagaan yung mga puno at kagbundukan natin. May control tayo kung paano natin pananatilihing malinis ang ating kapaligiran. May control din tayo sa kung paano natin tuturuan yung mga younger generation na respetuhin ang kalikasan. At ang pinaka-importante sa lahat, may control tayo sa pagiging responsable natin bilang bahagi tayo ng isang komunidad. Mahalagang isipin natin, mga ka-vibes, na hindi natin kailangang antayin na bumaha sa loob ng bahay natin bago tayo kumilos. Hindi natin kailangang hintayin na tayo mismo ang tamaan ng sakuna bago natin mapansin na may problema. At hindi rin natin kailangang humanap agad ng isang tao na pagbubuntungan natin ng sisi. Dahil ang baha, lalo na kapag malakas ang ulan, ay maaaring bunga ng maraming connected na factors. At kung maraming dahilan ng problema na yan, kailangan din natin ng maraming paraana para harapin ito at solusyonan ito. May responsibilidad ang pamahalaan. May responsibilidad ang community. May bahagi ang mga negosyo, mga private sectors. May responsibility ang bawat pamilya. At oo, may maliit pero mahalagang bahagi ang bawat isa sa atin. Kaya baka sa susunod na umulan ng malakas, imbes na ang unang sabihin natin ay sino ang may kasalanan, subukan nating itanong sa sarili natin, ano ang kaya kong gawin? Kasi baka hindi natin kayang baguhin ang panahon, pero kaya nating baguhin ang paraan ng pakikitungo natin sa kalikasan at kapaligiran. At baka iyon ang kailangan natin ngayon, mga ka-vibes. We don't need another reason to blame. We need another reason to care. Tandaan natin, mga ka-vibes, ang kalikasan ay hindi natin pagmamay-ari. Nakikishare lang tayo sa mundong ito. Kaya habang nandito tayo, habang pinakikinabangan natin ang lupa, ang tubig, hangin at lahat ng biyayang ibinibigay ng mundo sa atin, sana matutunan din nating ibalik ang respeto na nararapat dito. Dahil kapag inalagaan natin yung kalikasan, mga ka-vibes, hindi lang kalikasan ang pinoprotektahan natin. Pinoprotektahan natin ang bahay natin, ang komunidad natin, at higit sa lahat ang pamilya natin.

para sa mga susunod pang henerasyon. Kaya sa lahat ng ka-vibes natin na nakaranas ng pagbaha, sa mga ka-vibes natin na bigla, ingat po tayong lahat. Panatilihin po natin na maging matatag sa gitna ng kalamidad at sakuna. At sa lahat naman ng nakikinig ngayon na maaaring hindi pa nakakaranas ng ganitong sitwasyon, sana huwag na nating hintayin dumating sa atin bago natin seryosohin ang pangangalaga sa kalikasan. Dahil tandaan natin, hindi natin kontrolado ang ulan, pero may kontrol tayo sa kung paano tayo naghahanda, paano tayo kumikilos, at kung paano natin aalagaan ang mundong tahanan nating lahat. Sa mga ka-vibes nating nakikinig out there, sana mamulat na tayo. Mamulat tayo sa katotohanan na lahat tayo ay may responsibilidad na alagaan ang ating kalikasan, ang ating mundo. Sa lahat ng mga gustong magbigay ng kanilang komento, bukas ang aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online streaming na gv999.live. Pwede ka rin mag-chat sa aming Facebook page na gv99.9fm. Ngayon, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakakasama at napakikigan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawanan. Samahan niyo ko hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
9: Habili nga nito. Pre,
10: makano
9: ang mahal naman.
10: 120 na lang.
9: 1 kilo nga nito.
11: Awat muna!
9: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
12: Rexido Forte.
13: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
0: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
7: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
16: Ay, paring dayo, paring dayo.
17: Ah,
16: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
17: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
16: Pero, utang with interest.
18: Ha-ha, ayaw ko na.
19: Hala, joke pala yun.
20: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
21: Samahan niyo na ako mga ka-vibes ninyong pinamaboritong tambayan on air.
20: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
21: Opaka-oy mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
20: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
19: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
22: This is Barkada Vibes.
23: Barkada Vibes.
24: Barkada Vibes.
23: Barkada Vibes.
21: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
25: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
21: Shout out
5: Siyempre naman, hanggang sa mga oras na to ay nakikinig ka pa rin sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes! At siyempre, nakakasama niyo pa rin ang Barako Matabang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako! At ito po ang programa para sa mga nag-siesta pa hanggang sa mga oras na ito at tumatawa hanggang sa mga oras na ito. Siestawa na! Nako sa lahat mga kabayos natin, magkakasama-sama tayo hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Ang bilis ng oras, akalain mo! Salita lang ako ng salita rito tapos na yung programa ko. Alam mo naman na aksipag-sipag. Plastic! Kanina pag uwing-uwi. Anyway, nako sa lahat ng mga kabayos natin na nakasama ko kaninang alauna ng hapon. Ako, maraming salamat po. At napakaganda ng usapan natin, no, ng topic natin kanina. Actually, gustong-gusto kong tawag doon. Gustong-gusto kong pag-uusapan natin about kalikasan. Kasi minsan lang ako magsalita ng mesin. Puro kalokohan atay pag sasabi ko. Pili ko lang. Pero hindi, no? Again, sa lahat ng mga ano natin, sa lahat ng mga kabayos natin, no? Mahalaga po talaga na bigyan natin ng pansin yung ating kalikasan, yung ating environment, no? Maging mapagmatsyag po tayo sa ating kapaligiran, sa mga nagbabagong lagay ng ating panahon, 'di ba? Tinatawag nga nila climate change, 'di ba? Dapat maging aware tayo sa lahat ng mga pagbabago niyan kasi alam nyo, at the end of the day tayo rin naman ang magdurusa kapag tuluyan ng nasira ang ating kalikasan, 'di ba? Tayo rin ang mapeperwisyo. Eh ayaw nga natin napeperwisyo, 'di ba? At saka alam nyo sa mga ka-vibes natin na out there, no? Paulit-ulit ko nga sinasabi, no, kapag maliit lang naman yung basura, kung yan ay balat lang naman ng candy, balat lang naman ng chichiryang pinagkainan nyo, kung kaya nyong ilagay muna sa bag o ibulsa nyo na lang, di ba? Huwag po tayong tapon ng tapon sa kung saan-saan. Huwag po nating hayaan na yung simpleng balat ng candy, na yung simpleng yung maliit na balat ng chicherya na yan, eh maging sanhi pa o makadagdag pa sa problema, hindi lang natin, but ng buong mundo, di ba? Akala lang natin na yung simpleng pagtapon natin, akala natin walang epekto yung simpleng pagtapon natin ng basura sa mga ilog, sa mga kanal. No. Very bad po yun. May malaki pong epekto po ang pagtatapon natin sa mga ilog, sa mga kanal, no? Dahil yan po ang nagiging cause ng malawakang pagbaha, no? Kaya nga kahit anong gawin ng sistema ng government, 'di ba? Kung hindi tayo makikipagtulungan, kung hindi tayo tawag doon, magiging proactive sa pangangalaga ng kalikasan, eh wala ring silbi yung sistema. At ganoon din naman sa government, 'di ba? Kung patuloy po silang magnanakaw ng pondo ng taong bayan.
10: Aray ko.
5: 'Di ba? Kung patuloy po nilang hindi gagampanan ang kanilang tungkulin, lalo na po sa kalikasan, magkakaroon pa rin po ng epekto. So again, tulungan po tayo mga ka-vibes. Ikaw man ay gobyerno, ikaw man ay nasa maliit na miyembro ng komunidad, ikaw man ay simpleng mamamayan lang. No, lahat tayo may responsibilidad. At the end of the day mga ka-vibes, no, tandaan natin, iisa lang ang mundong tinitirhan natin. 'Di ba? Huwag nating hayaan na ito ay tuluyang masira. Isipin natin ang lahat, no, ng mga taong mahal natin sa buhay, no, yung mga susunod pang henerasyon. Huwag na nating isipin yung sarili natin. Isipin na lang natin yung mga susunod pang henerasyon, 'di ba? Ano na lang ang dadatnan nila, 'di ba? Ano na lang ang mararanasan nila kung patuloy natin sisirain yung kalikasan, 'di ba? Kaya be responsible citizen mga ka-vibes. Ganon. Oh, palakpakan tayo. Pero anyway, no, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakinig sa akin kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon, oras natin na 4:37 in the afternoon. Naku, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kay Kiko Barako at pakikinig sa GB99.9. Maraming salamat po at nagtsatsaga kayo sa inyo. At and of course, syempre, sa lahat ng mga nagpa-shoutout sa akin, ako, iisa-isahin ko ulit kayo. Ako, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo tatantanan. Diba? Hindi ko kayo titigilan. Again, gusto kong bigyan ng special shoutout si Riza May ng P. Torres Street, Lipa City, at yung mga boys sa tindahan ng Pintura. Ako, maraming salamat sa pakikinig sa inyo. And of course, kay Maureen La Rosa ng San Jose, Batangas. Sana luto na yung spaghetti, papunta na ako dyan. Diba? Sabi ni Kuya Vicente, nagluluto ka daw ng spaghetti eh. O, sana makatikim ako. O, diba nag-uho? Ang aga ng Pasko ko. Teka lang, bakit napunta si Santa Claus? Sorry naman. Anyway, nako, syempre gusto ko rin batiin napakalapit po nito sa puso ko. Belated happy birthday po kay Doktora Celia Libera. Nako, maraming salamat po Doktora Celia Libera sa pag nilingkod ng tama. Ayan. And of course, sa pangangalaga, sa kalusugan ng iyong mga pasyente. Belated happy birthday. Nag-birthday po yan kahapon na si Doktora Celia Libera ng Lipa Hospital System 2 o yung Granja. Ayan. Maraming salamat po. Anyway, ako sa lahat ng mga kapabibs natin na nakasama ko again. Samahan niyo po ulit ako bukas, Martes. Same time, 1 p.m. to 5 p.m. Same programs. Siesta Wanan. Siyempre, same DJ, Kiko Barako. At same station, dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes. Oras natin, 20 minuto bago sumapit ang alas 5, at iiwanan ko kayo sa kanta ng Ben and Ben. Sabi ko nga kanina, huwag na natin isipin ang sarili natin. Isipin natin ang mga susunod pang henerasyon. Ito ang sa susunod na habang buhay. Bye-bye mga kabayan. See you tomorrow.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Para kaya tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad. Sa hindi lang ito.
2: Magandang hapon ho sa ating lahat mga kaibigan. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kumusta yung signal natin, Jarvis? Okay naman, no?
3: Okay naman po, sir. Pero konting linaw pa po, sir.
2: Okay. So sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay sa Batangas, Pampanga, kumusta ho kayo? Ngayon po, isang oras po tayo magkasama para po sa ating palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Ate pong buksan ang ating programa para po sa ating mga pangunang balita galing po kay Jarvis Ong na mayroon kailaman po sa aviation. And then Jarvis, pakipasa mo sa mga kasama natin pagkatapos ng iyong balita. Go ahead.
3: Maraming salamat po, General. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat and what's up up Pilipinas! Ngayon po ay balita na natin agad ang ating mga usap-usapan sa sektor ng aviation. Sa ating unang balita sa pambansang paliparan, isang matinding pagsubok sa flight operations sa Luzon ang naitala ngayong umaga matapos maglabas ng official weather advisory ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration or PAGASA at ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP kaugnay sa pinakamalakas na habagat or southwest monsoon. Ayon sa pinakabagong flight tracking data ng CAAP ngayong August 10, maraming commercial passenger flights na patungong Ninoy Aquino International Airport ang napilitang mag-execute ng missed approach or mag-divert sa mga alternate airfields ng Mactan Cebu International Airport at Clark International Airport dahil sa mga napakababang visibility. Mababang cloud ceiling at malalakas na wind shear at thunderstorm cells sa Manila Terminal Maneuvering Area or TMA. Kasama sa mga flights na ito ang Cebu Pacific Flight CEB-575 mula Da Nang, Vietnam patungong Manila. Ang Cebu Pacific Flight 5J380 mula Lagundingan patungong Manila at 5J363 mula Macau patungong Manila ay nakaranas din ng flight disruptions at holding pattern sa ere bago ma-divert. Kasama din dito mga kapatid ang flight ng PAL Express Flight 2P2824 mula Davao patungong Manila na napilitan ding mag-alternate landing. Pinapaalalahanan ng CAAP Air Traffic Management Center ATMC ang lahat ng flight captains at dispatchers na tiyaking sapat ang naisagawang holding fuel at alternate fuel calculations bago mag-depart. Kapag ang weather radar nagpakita ng convective activities sa final approach corridor, huwag nang mag-atubiling mag-declare ng diversion para sa kaligtasan ng mga pasahero. Sa ikalawang balita naman mga kapatid, opisyal nang inanunsyo ng CAAP ng lahat ng landing at takeoff operations sa Bangkasi Airport or Butuan Airport ay pansamantalang insinerado mula kahapon August 9 na nagpatuloy ngayong Lunes, August 10, 2026 dahil sa isang disabled aircraft na naipit sa gitna ng runway. Dahil sa insidenteng ito, hindi bababa sa 11 commercial flights ang formal na ikinansela ng mga airline operators. Kasama na dito ang Cebu Pacific Flights 5J786, 5J794, 5J788 at 5J790. Kasama din dito ang mga flights ng SEBGO na DG6930, DG6926 at DG6924. Sa Philippine Airlines naman ay apektado ang mga flights PR2334, PR2942 at PR2939. Ayon sa CAAP Butuan Station, agad na napadala ng mga heavy emergency towing equipment at maintenance engineers upang maiangat na may maingat na may transfer ang mga naabalang eroplano patungo sa apron area nang hindi nakakapagdulot ng karagdagang pinsala sa runway surface. Agad din pinagkalooban ng Cebu Pacific, CEBGO at PAL ang mga apektadong pasahero ng mga libreng option para sa rebooking, full refund or paglalagay ng pamasahe para sa travel fund. At mga kapatid, yan mo muna ang aking mga paunang balita sa sektor ng aviation. Ngayon naman mga kapatid, magtungo tayo sa ating balita naman sa sektor ng edukasyon na ibibigay ng ating reyna ng edukasyon na si Ma'am Florence Salmasan. Ma'am Florence, go ahead po.
4: Salamat po. Ito ang mga pinakasariwang balita sa sektor ng edukasyon ngayong araw. Magsimula tayo sa pinakabagong direktiba mula sa Commission on Higher Education. Ipinalala ng CHED sa ilalim ng pamumuno ni Chairperson Dr. Shirley Agrupis na pumasok na sa huling tatlong linggong aplikasyon para sa Scholarship Program for Coconut Farmers and Their Families o COISCO para sa academic year 2026-2027. Mahigit 10,000 slots na nakalaan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa buong bansa. Kasabay nito, pinaigting din ng CHED ang pagkipag-ugnayan sa mga State Universities and Colleges o SUCs upang siguruhin ang mga nilalamang kurso sa kolehiyo ay direktang tumutugon sa pangangailangan ng merkado sa trabaho sa ilalim ng Achieve Agenda. Pumunta naman tayo sa sektor ng technical at vocational na pagsasanay mula sa TESDA. Pinaunahan ni TESDA Director General Kiko Benitez ang pagpapalawak ng programa sa micro-credentials at digital skills. Sa ilalim ng estratehiyang training to trabaho, mas pinalakas ng TESDA ang maikling kurso sa artificial intelligence, renewable energy maintenance at EV systems. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang rollout ng digital skills passports na nagbibigay ng instant verification sa mga employers para sa national certificates, NC2 at NC3 ng mga nagtapos ng TechVoc courses. Sa larangan ng EDCOM 2, patuloy ang masusing pag-audit ng komisyon sa implementasyon ng National Education and Workforce Development Plan 26-2035. Sentro sa mga natukoy na prioridad ngayong buwan ng Agosto ang pagsubaybay sa epektibong pagpapatupad ng aral program upang tuluyang wakasan ang learning poverty at ang kultura ng mass promotion sa mga paaralan. Ipinawagan din ng EDCOM 2 ang mga mas mabilis na pagpapalabas ng guidelines para sa inclusive education at kalusugan ng mga mag-aaral sa tulong ng local government units. At mula sa pribadong sektor na Philippine Business for Education, nangunguna ang PIBED sa mungkahi ng mas malalim na public-private partnership sa edukasyon. Ayon sa leadership ng PIBED, mahalagang buksan ng pamahalaan ang pinto para sa mas maraming on-the-job training slots at apprenticeship programs sa mga pribadong kumpanya. Binigyang diin ng PIBED na tuloy-na-tuloy ang kolaborasyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga industriya ang susi upang matiyak na ang bawat graduate sa kolehiyo man o TechVoc ay magiging job ready at mas may magandang kinabukasan. At babalik po, yan po muna ang mga balita sa sektor ng edukasyon. Babalik pa po ako mamaya pagkalaan.
3: Maraming salamat, Florence, sa iyong mga balita. Pero isa ding malaking balita sa sektor ng edukasyon at sama na din sa aviation, no, ang ating habagat at ating nakalipas lang na bagyo, no, at napakadaming cancellation, mga kapatid, no. Kumusta nga pala mga kapatid ang ating mga kasamahan diyan sa Batangas, diyan sa Pampanga at diyan dito din sa Metro Manila? Sana po ligtas kayo ngayon tag-ulan. Pero Florence, kayo ba binahaba kayo diyan?
4: Sa awa ng Diyos, salamat at hindi naman po, dahil nagpapasalamat tayo kahit papaano. Medyo gumanda na ang drainage namin sa area namin. Kasi gaya dati, 5 years ago, pagkapag umuulan, ang baha hanggang tuhod, hanggang singit sa Pureza. Pero ngayon, nung inayos nila, hindi na gaano nagbabaha sa area namin. At sa mga may area po na baha, mag-ingat po kayo dyan. Kasi ngayon nating nararamdaman o nararanasan yung hagupit ng habagat na yan at pagbaha. At ito nga po ay epekto ng global warming kay pasok natin, yung advocacy natin dito for the climate change, na hindi na po ito normal. Na ilang araw nang umuulan at pagbaha, at kapag nakikita natin pag-apaw ng mga tubig, pati yung mga basura, sana maging responsable na po tayo.
3: Yun, oh, tama din. At Actually, napakadaming cancellation. Ito, may dadagdag lang din ako mga balita, mga kapatid, no? Na kanselado ang ginanap sanang Career Service Examination Pen and Paper Test or CSEPPT ng Civil Service Commission nitong nakaraang linggo, August 9 sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Luzon. Dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbaha na dulot ng pinahihiral na habagat, minabuti ng Civil Service Commission na isuspinde ang Career Service Examination para sa parehong professional at sub-professional levels nitong nakaraang linggo, August 9. Ayon sa opisyal na pahayag ng Civil Service Commission, ginawa ang suspension upang tiyakin ang kaligtasan ng kapakanan ng libo-libong examinees, pati na rin ang mga examination personnel at proctors. Kasama sa mga lugar kung saan nakansela ang pagsusulit ay ang National Capital Region sa lahat ng testing centers. Sa Region 4A naman, kanselado sa lalawigan ng Batangas, Cavite, Laguna at Rizal. At sa Cordillera Administrative Region naman ay sa Baguio City, Trinidad at Abra. Samantala, nagpaalala naman ang komisyon sa lahat na apektado examinees na huwag mag-alala. Pinapayuhan ang lahat na mag-abang at palaging mag-monitor sa opisyal na Facebook page ng kanilang regional offices para sa opisyal na or sa official website ng CSC para sa susunod na rescheduling ng exam. So mga kapatid, no, ito ay napaka-timely nung cancellation. Actually, mga kapatid, ako ay isa sa mga mag-e-exam dapat sa Civil Service Commission itong linggo. Kasama dito si Elwin. Actually, kami ready-ready na. Alas 4 ng umaga, ako ay nakapila sa McDonald's para bumili ng aking pagkain bago ako mag-book ng Grab in preparation dahil ang aking examination ay dito lamang ho sa Pasay. Pero awa naman ng Diyos, nag-message to si Elwin na canceled daw ang CSC at may announcement na daw. Buti hindi pa ako nakapag-book ng Grab. Pero grabe talaga ang ulan, mga kapatid, nung linggo. Talagang malakas ng ulan, malakas pa ang tubig. At, pero meron ding mga hinaing ang ating mga kababayan na gustong maging kawani ng gobyerno, no? Dahil may mga lugar daw na binaha pero hindi daw na i-cancela ang exam, na tuloy daw ang exam. Isa na sa mga lugar na to ang Pampanga. Kaya sa mga nakikinig dyan uli sa 792 kHz dyan po sa DWGVAM sa Pampanga, sana po ay ligtas po kayo ngayon at manatili po kayong malilayo sa ating baha. At kung sakali pong magkaroon man ng announcement for evacuation o paglikas, huwag po tayong mag-atubili pa at sumama po tayo sa ating paglikas para po sa ating kapakanan, no? Pero po sa mga kasamahan po natin na tiniis ang at inilaban ang CSC examination na to para maging kawani ng gobyerno, good job po sa inyong lahat. Gusto ko po kayo lahat palakpakan sa inyong ginawa, no? At ipinagdadasal po nating lahat na lahat po tayo ay pumasa at maging parte ng pagbabago ng bagong Pilipinas. Pero mga kapatid, ngayon po muna, sesegue muna tayo. Magtako naman tayo ngayon sa mga balita sa sektor ng ekonomiya. Ngayon, ibabahagi muna ito ni Elwin Rea. Elwin, go ahead.
5: Maraming salamat, Cap Jarves. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Elwin Rea, nag-uulat. Dumako naman tayo sa balitang pang-ekonomiya. Ngayong araw, Lunes, opisyal na inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kasalukuyan nitong sinusuri ang lahat ng mga bagong nakalap na datos bago magpalabas ng desisyon ang Monetary Board kung magkakaroon muli ng interest rate hike o pagtaas sa interes sa pautang. Ayon kay BSP Governor at Monetary Board Chairman Eli Remolona Jr., masusing binabantayan ng Bangko Sentral ang pinakabagong mga antas ng inflation rate na kasalukuyang nasa 6.2%. Ang antas ng unemployment o kawalan ng trabaho na umakyat sa 4.9% ngayong taon at ang pagbagal ng ating gross domestic product or GDP growth. binigyang diin ni Governor Remolana na lahat ng official na lahat ng option ay nasa hapag na rin ng Monetary Board. Giit ng opisyal, nakatutok ang BSP sa tinatawag na core inflation o ang pagkakalahatang pagtaas ng presyo na hindi kasama ang mga pagbagong-bagong presyo ng pagkain at enerhiya. Bagamat bumaba na ang langis mula sa mataas nitong level, nananatili itong mabilis magbago sa pandaigdigang merkado sanhi ng mga supply shock sa ibang bansa. Para sa ordinaryong mamamayan at mga negosyante, ang anumang galaw sa interest rate ng BSP ay nangangahulugan ng pagbabago sa interest ng mga housing loan, car loan at credit card changes or charges, pati na rin sa gasto sa pagpapalago ng maliliit na negosyo. Sumunod sa ating ulat ngayong araw, naglabas ngayon hapon ng opisyal na datos ang Bangko Sentral ng Pilipinas hingil sa daloy ng mga banyagang pamuhunan or foreign direct investments. Bumagsak sa 210 million na lamang ang net inflows ng FDI in dollars nitong nadaang buwan ng Mayo, ang pinakamababang buwan ng antas sa loob ng mahigit 11 na taon o mula pa noong Marso 2015. Ang figure na ito ay mas mababa sa 64.7% kumpara sa inaitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Dahil sa matirik na pagbaba ngayong buwan, ang kabuuang net inflows ng FDI para sa unang limang buwan ng taong 2026 ay umabot sa $2.18 billion, mas mababa ng 33.4% mula sa $3.27 billion na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon sa pagsusuri ng BSP, pangunahing dahilan dito ang pag-alinlangan ng mga foreign investors sanhi ng geopolitical na tensyon sa mundo at volatility sa global economy natin. Dahil dito, maraming dayuhang kumpanya ang nagpasyang mag-postpone muna ng kanilang kapital at pondo para sa pag-invest dito sa Pilipinas. Nagpakita naman ng kaunting pagtaas ang net equity capital investments, ngunit hindi ito sapat upang tapalan ang pagbaba sa reinvestments of earnings at intercompany debt instruments. Ayun lamang po ang balita sa ekonomiya. Back to you, Cap Charms.
6: Yun, maraming salamat sa iyong balita, Elwin. No? And isa pa palang magandang balita sa ating mga kababayan na magbababa po ang presyo ng gasolina bukas ng Tuesday, August 11, 2026. So mga kapatid, huwag muna tayong magpapakarga or iwasan muna natin ang pagpaparga dahil maaari daw umabot sa 5 piso ang maaari ibaba ng gasolina at diesel sa ating presyo sa pang-gasolina. Eh, sana mga kapatid, magtuloy-tuloy na itong pagbaba ng presyo muli. No? At sana hindi yung bababa, tas tataas na naman. So ngayon naman mga kapatid, balik muna natin ulit ang mikropono kay Ma'am Florence para sa kanyang pandagdag na balita sa sektor ng edukasyon.
4: Salamat, Jarvis. At ito ang dagdag balita sa edukasyon. Nakiisa si Commissioner on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis at isang mahalagang pagpupulong kasama sila TIS na Director General Kiko Benitez, EDCOM 2 Executive Director Carol Markey at mga kinatawan mula sa Department of Education. Ginanap ang nasabing hapunan sa pagtataguyod ng Philippine Business for Education noong August 4 sa Finma Plaza Building sa Rockwell, Makati City. Sentro sa naging talakayan ang pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor sa paghubog ng kurikulum at mga kasanayang itinuro sa paaralan sa bansa. At ito ang edukasyon at ekonomiya, kolaborasyon sa pagitan ng gobyerno at pinuno ng mga negosyo na mas pinaigting upang masigurong job ready ang mga mag-aaral na Pilipino. Tampok sa dialogo ang Board of Curriculum Standards, ang mekanismong pinangunahan ng CHED at TESDA kasama ang Discipline and Sector Skills Council. Tungkulin ng lupon nito na matukoy ang mga prioridad na larangan na tiyaking ang mga pamantayan sa pagtuturo, training regulations at skills requirements ay nakatutok sa tunay na pangangailangan ng mga employer at ng mga bagong industriya sa merkado. Pinag-uusapan din ang patuloy na pagpagtuwang ng CHED sa mga koalisyon ng pribadong sektor na P-Corp at PISAP kung saan aktibong makibahagi ang mga industry expert sa pagbuo ng kurikulum at pagsusuri sa kasanayan ng mga mag-aaral. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Achieve Agenda ng CHED sa ilalim ni Chairperson Agrupis upang tiyakin na ang edukasyon sa Pilipinas ay mananatiling future ready at direktang tutugon sa mga umusbong na oportunidad sa paghahanap buhay. at karagdagan mula sa Department of Education. Aksyon laban sa kalamidad, pagpapatupad ng emergency protocols at paghahanda ng pondong pagkumpuni sa mga paaralang na itaguyod sa gitnang Luzon at iba pang rehiyon, ating aalamin ngayon. Nagsimula tayo sa masamang panahon sa batayan edukasyon. Inihayag ng Department of Education ngayong araw na umabot sa 10,029 pampublikong paaralan sa bansa ang kinakailangang magsuspinde ng face-to-face classes ngayong Lunes. Ito ay bunsod na walang patid na pag-ulan na dala ng Southwest Monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa pinakabagong situation report ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, humigit kumulang 6.5 milyong mag-aaral at halos 289,000 na guro at kawaningang apektado ng kanselasyon ng klase sa walong rehiyon. Pinakamaraming paaralang naapektuhan ay matatagpuan sa Central Luzon na may 3,546 schools kasunod ng Ilocos Region, CAR at Metro Manila. Upang hindi maantalang pag-aaral ng mga bata sa gitna ng bagyo at baha, inatasan ni DepEd Secretary Angara ang mga paaralan na ipatupad ang 4-H protocol. Hinto o stop, hinga o breathe, hinay o slow down at hayo at move forward. Sa ilalim ng emergency learning system na ito, binibigyang layang mga school heads na maglipat ng klase sa alternative delivery modes tulad ng online o modular distance learning batay sa kaligtasan, kahandaan ng mga bata at lokal na kondisyon sa kanilang lugar. Samantala, nakapagtala na rin ang DepEd ng pinakamalaking pinsala sa mga infrastruktura ng paaralan. Batay sa rapid assessment ngayong umaga, may 722 paaralan ang nagtamo ng pinsala kung saan 751 classroom ang tuluyang nawasak at mahigit 3,000 naman ang nagtamo ng major at minor damage. Nangangailangan ang kawanihan na humigit kumulang 135.8 milyong pondo kung saan 20.4 milyon ay gagamitin para sa clean up at clearing operations at 115.3 milyon naman para sa minor repairs ng mga silang silid-aralan. Upang mapabilis ang pagpasasayos, nakipag-usap na o nakipag-ugnayan sa Secretary Angara sa Department of Labor and Employment upang ipatupad ang Tupad Brigada Eskwela Program kung saan tutulong ang mga tupad beneficiary sa paglilinis ng pampublikong paaralan. At yan ang pinakasariwat kompresibong balita mula sa sektor ng edukasyon. Manatiling ligtas at susunod na abiso ng ating mga lokal na pamahalaan at ang mga DepEd Division Offices as well as a Higher Education Institution. Balik sa inyo, Jarvis, Captain Gen Z at Elwin. At andyan na po pala si Ma'am Divine. Baka meron po siyang balitang ihahatid.
6: Ayun, maraming salamat sa iyo, Florence. And sakto nga, nandito na rin si Ma'am Divine. Ma'am Divine, magandang hapon. Kamusta naman kayo dyan? Ma'am Divine?
4: Baka nakamute po siya.
6: Ay, mukhang naka-mute pa si Ma'am Divine. Sige, habang naninintay natin makapag-ready si Ma'am Divine, magdadagdag naman ako ng good news pagdating naman sa sektor ng aviation. Formal na ang inihayag ng Gokongwei lead carrier na Cebu Pacific ang isang dambuhalang national international network expansion program na magsisimula sa huling quarter ngayong taong 2026. Inilahad ni Cebu Pacific President Sander Lau ang mga sumusunod na bagong direktang ruta. Ang una dito ay ang Cebu to Nagoya, Japan na magsisimula na November 19, 2026. Nalilipad ng apat na beses sa isang linggo tuwing Martes, Huwebes, Sabado at Linggo. Ang Cebu to Shanghai naman ay magsisimula din ng November 17 at mag-ooperate ng tatlong beses sa isang linggo. Ang Manila to Xiamen naman ay muling bubuksan simula November 23 tuwing Lunes at Biyernes sa manlilipad, mga kapatid. Ang Clark to Hanoi, Vietnam ay magsisimula na November 19 na magbibigay ng direktang access mula Central Luzon patungong Vietnam. At ang Cebu to Ho Chi Minh City na magsisimula ng October 26 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ayon kay Mr. Lau, ang agresibong pagpapalawak ng mga direktang pampasaherong flight mula Cebu at Clark ay bahagi ng estratehiya ng airline na i-detour ang mga pasahero mula sa congested airspaces ng Manila habang pinalalakas ang Visayas at Central Luzon bilang pangunahing international gateway sa Timog Silamang Asya. Pero meron naman palang isang insidente naman sa seguridad ang naganap sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Inaresto ng Airport Police Department ang dalawang dayuhang pasahero, isang 54-year-old na Amerikano at isang 37-year-old na Israeli, matapos magkaroon ng marahas na suntukan sa domestic departure waiting area. Batay sa investigasyon, nagsimula ang kaguluhan ng magpakawala ng mga nakakagalit na racial slurs ang Amerikanong pasahero laban sa pambansang pagkakakilanlan at rehiyon ng Israeli. Dahil sa insidente, nabasag ang isang marble table malapit sa isang food stall bago mabilis na naawat na mga dumating na airport police officers ang dalawang pasahero. Formal nang isinampa ngayong araw sa Pasay City Prosecutor's Office ang kasong alarms and scandals sa ilalim ng Article 155 ng Revised Penal Code laban sa dalawang dayuhan. Paalala ng Manila International Airport Authority, anumang anyo ng kaguluhan o diskriminasyon sa loob ng terminal ay makikaukulang parusang kulong at deportasyon. At mga kapatid, diyan po muna, tignan po muna natin kung ready na si Ma'am Divine. Pero o nga pala mga kapatid, no, para sa mga kasamahan natin na nakansela ang flight ngayong araw at saka nung naunang araw, konting pasensya lang po muna. No?
3: Naintindihan ko po na may mga lugar po tayo na kailangang puntahan at saka meron po tayong mga important appointments. Pero po, sana po maintindihan po natin mga kapatid ang mga cancellation na ginagawa ng ating mga airline operators. Dahil tandaan po natin na ang rason ng cancellation na to is para masigurado na safe tayong mga pasahero na makakarating sa ating destinasyon. At napaka-importante po nito, di ba? Marami nga po nagsasabi na the customer is always right, ika nga nila pagdating sa commerce. Pero exception dito ang aviation. Pagdating sa aviation, mga kapatid, talagang safety is paramount. Diba? Hindi natin pwedeng ipagpilitan. So mga kapatid, tingnan natin ngayon kung ready na ba si Ma'am Divine. Ma'am Divine, nandyan po ba kayo? Ma'am Divine... Naku, mukhang hindi pa rin na ready si Ma'am Divine. Pero mga kapatid, ngayon pala ay ang oras na ngayon ay 5:30 na ng hapon. At gusto ko nga po palang baltiin ang ating mga kasamahan dito na katulong natin sa programa ito. Sila Sir Kiko Baraco, sila Sir Errol Clark Sico, sila Sir Joven Param, at si COQC Amber Galura. Then batiin na din natin ang ating cadet colonel na si Christine Camille Fagtanak, sila cadet second lieutenant Nathaniel Hulao, at sila Sir Tim Diwa. Kasama na din dito ang ating mga kasamahan na sila Sir Henry Lakdao at sila Gary and Manny Galang na may-ari na 99.9 na GVFM diyan sa Batangas. Maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity sa atin na makapag-broadcast ng ating programa. At ibalik mo muna natin ngayon ang balita sa sektor ng ekonomiya kay Sir Elwin Rea. Elwin, go ahead.
5: Maraming salamat, Cap Jarves. Ngayon po, pumunta muna tayo sa balitang pang-ekonomiya ulit natin dito sa Pilipinas. Samantala, pumunta naman tayo sa pananalapi at palitan. Nagbukas at nag-trade ang piso ngayong Agosto 10 sa antas na humigit kumulang 60.90 laban sa dolyar ng Estados Unidos. Ayon sa mga financial analysts mula sa Bankers Association of the Philippines at Rizal Commercial Banking Corporation, bagamat nakaranas ng kaunting pressure ang piso nitong mga nakalipas na araw dahil sa mababang GDP data at pagtaas ng presyo ng crude oil sa international na merkado, inaasahang magkakaroon ng bahagyang rebound ang piso sa mga sumusunod na araw, bunsod naman ng paghina ng labor data sa Estados Unidos. Ating pinabantayan ang posibleng pagsasaayos ng presyo ng produkto, petrolyo, sa mga lokal na gasolinahan bukas, kung saan inaasahang magkakaroon ng magkalahokang galaw sa presyo ng gasolina at crudo. Dumako naman tayo sa balitang pang-ekonomiya ng
7: Oops, international.
3: Medyo mahina ating signal. Okay lang ba dyan?
7: Ang muling paglabas ng mahinang non-farm payrolls report says
3: Oops.
7: Medyo ano lang Kap, malakas kasi na ang ulan dito. Narinig
3: okay,
7: pa po
3: sige,
7: ba ako?
3: Mamaya magbabalik tayo sa iyong mga balita, Elwin. Pero nandito na siya, Ma'am Divine. So Ma'am Divine, baka may mga balita po kayong nailathala dyan. At kamusta po pala muna kayo, Ma'am Divine?
8: Naku, Captain Jarvis, ako'y humahangos at ako'y galing sa aking malayong paglalakbay mula sa aming dalawigan sa Bataan, kung saan, alam nyo naman lahat, every 21 days ako'y umuwi para dito sa aking routinary chemotherapy at injection sa kaibang medical procedure. But I'm blessed by the Lord na after ng ganitong mga medical procedure, yung nararanasan ng iba na nanghihina, nanghihilo, hindi makabangon, yun po eh, luckily and blessedly, hindi ko po nararanasan. Pagkatapos mismo ng chemotherapy to injection, sumakay na ako ng bus pabalik ng Manila kasi nahabol ko nga yung ating program at saka meron din akong early morning flight bukas sa papunta ng Dipolog City. Kaya talagang I really have to exert effort, preparation para yung mga obligation ay nagagawa on time. Ganyan po ang hindi lang ang taga-naap, ang flying school, hindi po ganyan talaga yung mga may commitment para po sa ating mga kababayan kahit na po ano pa ang lagay ng ating panahon. And I thank the Lord na andiyan ka, Captain Jarvis, nakapag-standby pagka extremely nasa height ng mga trabaho at obligasyon ng ating main anchorman, si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Meron ako ilang mga ulat dito, Captain Jarvis, na aking po yahapol, ano? Dahil sa ngayon po ay laganap ang naging pinsala po nitong mga bagyo, pag-ulan, pag-baha. Meron pong akong nakuhang impormasyon na tulong sa mga maghihirap na salanta mula po sa kagawaran ng agrikultura. Patuloy, Captain Jarvis, ang koordinasyon ng Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng masamang panahon. Kabilang sa mga hakbang ang pagsusuri sa pinsala, sa pananim at paghanda ng mga programa para sa rehabilitasyon ng sektor ng agrikultura. Layunin ng pamahalaan na mapabilis ang pagbawi ng produksyon upang mapanatiling sapat ang supply ng pagkain sa merkado. Patuloy din hinihikayat ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang municipal o provincial agriculture office para sa mga available na programa. Ang mga maliliit po na mga negosyante po o MSMEs ay hinihikayat na gumamit na ng digital platforms sa gitna po ng malalaking pagsubok sa ating kabuhayan, lalo na po ngayong panahon po ng ating mga kalamidad. Patuloy na hinihikayat ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na palawakin ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng digital platforms at online meeting. Malaking tulong ang e-commerce upang maabot ang mas maraming mamimili at mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto. Kasabay nito, pinapayuhan ang mga negosyante na palakasin ang cyber security upang maprotektahan ang kanilang negosyo laban sa online fraud. Layunin ng pamahalaan na mas maraming maliliit na negosyo ang makinabang sa tinatawag natin na digital economy. Ito, Captain Jarvis, isa pa pong napakahalagang ulat, ano? Ang Department of Health ay nagbigay paalala sa kalinisan matapos po ang maramihang pag-ulan at pagbaha na hanggang ngayon po'y mayroon pa, ano? Muli pong tinatawagan ng pansin ang publiko o muling pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na panatilihing malinis ang paligid matapos ang mga pag-ulan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mahalagang alisin ang mga lalagyang maaring pamugaran ng lamok at tiyaking ligtas ang inuming tubig. Pinapayuhan din ang mga residente na agad magpakonsulta kung makakaranas ng mataas na lagnat, pagsusuka o iba pang sintomas ng sakit. Ayon sa Department of Health, ang maagang pag-iingat ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang buong pamilya. Mga kabataan, hinihikayat sa STEM education. Patuloy na isinusulong ng pamahalaan at ng Department of Science and Technology ang STEM education upang maihanda ang mga kabataan sa mga trabaho ng hinaharap o ng future. Malaki ang pangangailangan sa mga profesyon sa science, engineering, information technology at artificial intelligence. Sa pamamagitan ng scholarships at research programs, mas maraming estudyante ang inaasahang magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa larangan ng agham at teknolohiya. Layunin itong makalikha ng mas maraming Pilipinong innovator at researcher o mananaliksik na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Sa kabilang dako, Captain Jarvis at sa ating mga taga-subaybay, Malacañang pinalalakas ang mga programa para sa pagkain. Patuloy na sinusulong ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. ang mga programa upang mapanatiling sapat ang supply ng pagkain at mapababa pa ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin o prime commodities. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapalakas ng produksyon ng bigas, gulay at iba pang produktong agricultural sa pamagitan ng suporta sa mga magsasaka. Ayon sa pamahalaan, mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng sapat na supply ng pagkain at makatarungang kita para sa mga magsasaka. Patuloy namang hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na makiisa sa mga programa pang food security. Sa ating pong bahagi ng pag-uulat na ito, inais ko pong i-acknowledge ang iba pa nating mga kasamahan na siya pong nagiging sanhi. Bakit tayo sa kabila ng masamang panahon ay patuloy na napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kabilang na po dito ang tatlong magigiting po na technical persons mula po sa DWAD Armed Forces Radio 1134 kHz sa ating pong talatihitan. Magandang hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, Ginoong Ron Angeles, Freddy Blues at Madam Leonor Tanap dyan po sa ating National Capital Region, DWDD. At sa atin naman pong Philippine Media Network Service Cooperative, magandang hapon po sa lahat ng bumubuo ng ating Board of Directors. At thank you so much, Mr. Hoben Param, sa inyong patuloy na pag-aasikaso at pagbibigay sa amin ng magandang signal dito sa ating programa na Up Up Pilipinas. Captain Jarvis, mayroon akong isang bagay na gusto pong itawag ng pansin sa ating mga taga-subaybay. Kasi naobserbahan ko sa dami ng baha na aking dinaanan sa aking pag-uwi sa aming dalawigan sa Bataan, karamihan sa naging problema po ay ang mga itinapong basura na lalo na po yung mga plastic na hindi natutunaw, mga lata. At yan po ngayon, sabi nga po, basurang itinapon mo, bumabalik sa'yo. Ang mahirap po, Captain Jarvis, pagbalik, hindi lamang po yung basura mismo ang babalik, kundi po may kasama iyang panganib sa kalusugan. Nagkakasakit, ang tendency, lugar makakilos ng maayos yung mga nagre-rescue, naaabala sila sa dami at tambak ng basurang nakahambalang sa daanan. At yan po ang mga bumabara sa mga waterways, daluyan ng tubig, mga kanal, sa ating mga tinatawag po natin na mga drainage. Kaya ito'y muli pinapanawagan po natin. Akala natin pag simpleng araw, yan okay lang, tapon tayo ng tapon. Pero pag dumating ang ganitong mga pagkakataon, siguro you will agree with me, Captain Jarvis, yan po talaga ang patuloy na panawagan ng ating Climate Change Commission. At siyang tinatrabaho po ng ating National Climate Change Task Force, kung saan po ang ating National Commandant ay si Retired Brigadier General Jerry Zamudio, ang magiting, napakasipag po na program anchor ng programang ito na Up Up Pilipinas. At kami nga po ay tumutulong sa kanya para po patuloy na maagdaguyod itong mga gawain ito. Di po ba, Captain Jarvis?
3: Yes, ma'am. Tamang-tama yung ang napapansin na natin, ma'am. No, sobrang daming basura, di ba? Yung pinagtatapon ng mga kababayan, yung mga hindi marunong magtapon sa tamang basurahan nung summer. O, ito na ngayon, ma'am Divine, di ba? Nagiging ilog ang Paranaque. Nagiging lawa ang Las Piñas, di ba?
8: Saka kung mapapansin natin, Captain Jarvis, kahit na meron tayong mga urban mga batas tungkol sa mga urban settlers. Pansinin mo yung maraming mga creek, yung mga ilog, kamukha halimbawa dito sa Fairview, ilang mga ilog dyan na nadaanan, ganyan din sa ibang, iba't ibang lalawigan, nakita ko din po yan. Maski doon sa amin mismo, may, dahil may bahay din ako sa Naic, Cavite. Yung mga ilog, Captain Jarvis, hindi na dinadaluyan basta ng tubig. Ang dami na pong bahay. Hindi sa tabing ilog, mismong sa ilog, lalo na kung mababaw ang ilog, tinatayon po ng mga bahay at ewan ko kung anong ginagawa ng ating mga lokal na pamahalaan. Ba't niyo po sila pinababayaan? Kasi pagka yan ay pinabayaan ng pinabayaan, dumadami, Captain Jarvis eh. Kasi walang nagmamalasakit. Okay lang, basta hindi sila apektado. Pero pag nagkaroon ng ganitong kalamidad, doon natin ramdam na ramdam talaga yung hagupit, hindi lang ng habagat, kundi hagupit ng kapabayaan. Di po ba, yes, Captain Jarvis? Laging may katapat na responsibilidad yung ganyang kapabayaan eh. Talagang mararamdaman yan sa oras na huli na. Ang dami ng nagkakasakit, ang dami na sasaktan. May mga nawawala at may mga namamatay pa, di po ba?
3: Opo, tsaka Ma'am Divine, ado din yung mga... wag sana mamasamain to na ating mga kababayan, no? Yung mga ating mga informal settlers din na nakalagay lang din sa mga estero, sa mga ilog, 'di ba? Kasi nangyayari, Ma'am Divine, yung mga ating illegal settlers, so mag-aano 'yan, mag-i-squatter, kumbaga. Tapos ang nangyayari, yung basura nandun na lang din sa kanila. Yo, kaya kung mag-i-squatter nasa tabing ilog, doon lang din itatapon yung basura. Ano nangyayari, Ma'am Divine? Kumakalat lang din ang kumakalat.
8: Opo.
3: Ngayon, yung
8: saka ating... alam mo, Captain Jarvis, isa pang gusto kong iabot sa pansin ng lahat at lalo ka na dahil ikaw ay mapagmasid ka sa kabila na yung kabataan. Nakikita ko yung malasakit mo sa ating mga pamayanan. Alam mo mga ngayon, Captain Jarvis, maraming mga lugar ng squatter imbis na lumuwag, lalong sumisikip. Kasi po yung malapit na eleksyon eh.
3: Opo.
8: Yung ibang mga tiwaling official natin ng pamahalaan, didiretsyon ko na mga sa barangay. Aba, kung makapagpatira ngayon ng mga nakukuha nilang mga urban settlers kung saan-saan eh, open sa kanilang mga pampadagdag daw po yung boto.
3: Tama yan. Ma'am.
8: Dahil sa kaswapangan at pagkaganid sa boto, pinapahamak yung kabuuan ng kanilang mga komunidad. Hakot kay hakot ng mga kung sino-sinong mga nakukuha nila sa lansangan na in the long run po eh, nagiging ano na nila, mga botante na po nila. Diyos ko, sabi ko, paano na ba natin itong pinagmamalasakitan? Ang dasal ko palagi, Captain Jarvis, dumami pa po yung nagmamalasakit kaysa doon sa mga hindi pumapansin sa mga nagaganap po na kapabayaan.
3: Oo, Ma'am Divine. Kasi ito ang nagiging problema din natin, Ma'am Divine, eh. Diba? Kahit gusto, diba? Eh, kung may pumoprotekta, eh talagang hindi natin maalis. Hindi lang din yun, Ma'am Divine. Ang ating gobyerno sa paraan ng through the NHA, the National Housing Authority, nagbibigay ng pabahay sa ating mga informal settlers, di ba? Napakaswerte. Ako, Ma'am Divine, napakaswerte mo na nun, di ba? Magkakaroon ka ng libreng pabahay.
8: Pero, ang magkano bahay ngayon?
3: Marami tayong naririnig din, Ma'am Divine, na ayoko kunin yung pabahay na yan kasi malayo. Nandito yung trabaho ko. Ay, ayoko dyan kasi... masasakal ako sa ganyan. Ay, di, nandito yung pampakabuhayan ko. So, anong gagawin nila? Kukuha sila ng bahay, tatanggapin nila yung offer ng NHA, tapos pagkatapos nun, Ma'am Divine, ibibenta yung rights, mag-i-squatter na naman.
8: Tapos bait na naman sa pagiging squatter sa lungsod. Kaya, it's a vicious cycle, Captain Jarvis. Hindi yan malulutas hanggat andyan yung mga sakim, yung mga tao na binigyan mo na nga ng bahay, yung convenience pa, hahanapin pa para maging komportable. Tama ka, magkapera lang, ibebenta o kaya paupahan yung bahay, babalik na naman sa sa lungsod. Kaya, tampak-tampak talaga ang problema ng ating gobyerno, lalo na sa mga urban settlers. Samantalang, kung mamuhay ka sa probinsya, alam mo, Captain Jarvis, kaya ako, isang malaking bagay na napupuna ako sa aking sarili pag ako umuwi sa probinsya, nadadagdagan ako ng timbang. Alam mo kung bakit, Captain Jarvis? Ang sarap pa yung kumain sa probinsya na meron ka lang kahit sabihin ng tuyo o tinapa na ulam, pinipitas na lang po namin yung ampalaya, pinipitas na lang yung okra. Kasi yung mga lupa-lupa ay natataniman Imbis bibilin mo yan, bawas na yun sa mga gastusin mo, sariwa pa ang kinakain mo. Kaya ewan ko ba, ba't gustong-gusto niya nagsisiksikan dito sa lungsod? At napapanahon din siguro, Captain Jarvis, na buhayin ng buhayin po ng pamahalaan yung pong mga proyekto tungkol po sa balik probinsya. Kasi kung babalik sa probinsya, yung sasalo na local na official doon, abay, tulungan nyo naman magkaroon ng kabuhayan para hindi naman bumalik uli sa lungsod. Di ba, Captain Jarvis?
3: Opo, Ma'am Divine. Tsaka tama yung, ma'am, yung sinasabi nyo, Ma'am Divine, na napakasarap kumain sa probinsya. Kasi ganito yung mga kapatid, eh, Ma'am Divine. Nalaman ko na sa Camarines Sur, ang minimum wage lang is below 500. I think 450 per day. Natanong ko doon, sabi ko, paano nabubuhay ang mga tao dito sa 450 something a day? 'Di ba? Parang ako bilang isang lumaki sa syudad, hindi ko mawari kung paano lang mabuhay, pero alam niyo ano sabi sa akin, Ma'am Divine? Kasi madaming puno doon. Madaming prutas doon. Madaming gulay doon. Madaming bigas doon. Hindi ka magugutom. Lalayo, malayo mo mararating yung 400 mo sa isang araw. Diba? At saka hindi lang din yun. Pitas ka lang. Pitas ka lang. Ito, tanungin natin si Ma'am Florence. Ikaw, Ma'am Florence, sa probinsya mo.
4: As

0: mga nire-relocate silang mga location dito ng mga informal settlers, pero na-relocate sila, pero ang problema, wala naman silang kabuhayan doon. Pinapipilitan ulit silang bumalik dito sa Maynila para maghanap
1: Ikaw, Ma'am Florence, ikaw sa opinion mo, tama ba na tanggalin, maganda bang idea na tanggalin na natin ang tinatawag na provincial rate o provincial salary?
0: Oo, mas maganda ganun ang mangyari. Sana, pero kailangan marami tayong i-considera. Eh, paano kapag yung probinsyang yon, di ba? Walang gaano businesses. Along class municipality siya.
1: Yun
0: So, yun
1: din.
0: pa.
1: Oh, so actually naano din mga kapatid, maganda ding idea. Ikaw din Ma'am Divine, anong masasabi mo sa pag kung tatanggalin ang mga provincial rate sa pasahod sa mga tao?
2: Kasi alam mo, Captain Jarvis, sa totoo lang, panahon na rin para ang ating mga legislator ay maging makatotohanan. Bakit ba may provincial rate, mayroon pang city rate, national rate? Dapat hindi, dapat pare-parehas kasi kahit nasaan ka pa, sa mahal ng bilihin ngayon, yung gastos mo ganun din eh. Alisin na yung mga, kumbaga, parang pagkakaiba ng mga rate-rate na yan, ipantay na lahat kasi para naman guminhaginhawa yung mga talagang matagal na nagtitiis na kung nasa provincial sila, provincial rate sila. E marami din naman pangangailangan, lalo na po sa pamilya na may mga lumalaking anak. Ang isang pamilya na may mga anak na nagsisilaki, talagang pataas ng kanilang konsumo, ang kanilang pangangailangan. At ayon na din sa sinabi kanina ni Ma'am Florence, yung mga espasyo na matatamnan, sa probinsya, talagang napakadali ng pagtatanim at sagana talaga. Hindi mo na kailangan bumili ng fertilizer. May mga likas na magagamit na fertilizer. Yun lang mga pinag-imisan ng mga isda, yung mga bituka ng mga isda, mga kalis. Pwede yung ilagay sa lupa na tatabunan at siya ng mispusang namubulok at para maging mga compost. Malaking bagay po talaga na mamuhay ka sa probinsya kasi sa probinsya, yung pera mo malayo ang naaabot. Ay, ako hindi ko wala nga lang akong trabaho sa lungsod. Mas gusto ko palaging sa probinsya dahil sagana ka sa pagkain, sariwa ang hangin. Ang ano ang kapaligiran ay maaliwalas kaysa naman dito eh. Mayat maya ay may hawak ang panyo at kung wala kang face mask eh, kung ano-ano naaamoy mo sa kasikipan. Kasi this is already ano, a highly dissolution city na po. Hindi lang ang Maynila kundi iba pang mga lungsod. Kaya makikita natin talaga, pinag-usapan namin po ni na Ma'am Florence, ni na Captain Jarvis, sana po kami may naibabahagi sa inyo kasi po talagang napapanahon ng gumising na tayo sa katotohanan na hindi lahat ng tao ay para sa lungsod. Okay ang lungsod sa mga professional na kumikita ng maayos, subalit ang kitang malaki eh, Ma'am Florence, Captain Jarvis, malaki din ang katapat na gastusin. Mantaki mo kada kain ngayon, hindi naman kakasya 100 pesos yung kakain tayo sa Maynila eh. Di po ba? Ikaw, Captain Jarvis, pupunta ka dyan sa mga ano fast food. Kakasya ba sa'yo 100 isang kain? Hindi
1: ako mamalabo na, hindi na kaya. Dati, nami-miss ko, Ma'am Divine, yung mga kabataan.
2: Pagkain na pagkain lang yun. Wala ka pang juice. Wala,
1: wala. Oo, dati may meal ka na, 50 lang. Punta ka sa kung saang fast food. Ngayon, nagulat na ko, doble, triple, pag nakikita ko yung mga dating commercial.
2: Opo. Ay, saka ito pa po ang ano niya, nangyayari. Napipilitang kung bumili ng mahal na pagkain na hindi naman naaayon sa iyong panlasa. Kasi yun ang medyo mura. Eh, hindi mo naman makain. Makain mo man eh. Alam mo, napakahirap, Captain Jarvis, yung kumain ka na masama pa ang loob mo. Dahil yung kinain mo, hindi ka na nabusog, hindi pa masarap.
1: Gumastos ka na, malungkot ka pa.
2: Hindi po ba? Alam mo, Captain Jarvis, apo, sa ating pinag-uusapan, sana naman ay naaantig ang loob ng mga apektado nating sektor dahil talagang ako, nanlulumo ako yung mga dinaanan ko. Nakita ko yung baha, hindi lang sa napapanood natin sa TV, mga nakaraan, kundi yung aktual ngayon. Talagang marami ang sinisikap na yung oras na dumadalo yung ang malakas na agos ng tubig din sa mga baha na yan. Tinatanggal nila yung mga, talagang buwis buhay, tinatanggal nila yung mga nakabarang basura para tuloy-tuloy na manaog yung tubig at nang makaalpas na po yung talagang baha. Eh, hindi na eh. Pagka ganong oras na parang too late to be a hero eh. Namukal ang adot, hindi ka kayain ng ilang tao na i-move yung mga basura na yan. Captain Jarvis, kung meron pa po tayo ibang mga kasamahan ng mga news na gusto ipaabot o baka naman malapit na tayo sa oras ng ating pagtatapos, tuloy na lang po natin yung ating mga discussion kasi lahat na lang na ating pinag-uusapan ngayon eh, nakasentro dito nga po sa nangyayaring mga kalamidad.

0: sa ating bansa. At palagay ko, mga ilang araw pa itong mga pag-ulan na to, hindi pa ito matatapos, di po ba?
1: Opo, ma'am, matagal-tagal pa to. Pero ito mga pinag-uusapan natin, itutuloy natin sa mga susunod pa nating mga episodes ng ating programa. At sakto din, ma'am, di ba? Tayo inabot na ng oras, huling pabati na din po tayo.
0: Opo, at binabati ko po, unang-una, yung laging binabati ni Captain Jarvis, yung mayuming accountant. Yan po sa Iriga, Camarines Sur. Si Ma'am Angelis, magandang hapon po sa inyong mama. At alam ko, makakalimutan lahat ni Captain Jarvis yung pagbati sa inyo. Hindi, nakikibati na rin ako. At pinapasalamatan ko po ang pamunuan po ng Department of Science and Technology sa pamuna po ni Secretary Renato Umali Solidum. Gayun din po si Undersecretary Sancho Maborang, ang USEC for Regional Operation ng UST. Sila bukas, Captain Jarvis, ang mga kasama ko sa aking pagtungo sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, at iko-cover ko po yung kanilang Regional Science and Technology Week dyan po sa Region 9. Kaya ako'y pinilit ko after nung chemocut injection, bumalik ako ng Maynila dahil magpiprepare ako for that early 5:40 flight ko pa Dipolog City. At and sana po maging maayos, magkaroon ko ng magandang signal bukas, makapag-on-air ako mula po doon sa lalawigan po ng Zamboanga del Norte. Sa bahagi po ito, ako po ay nagpapaalam na ito po ang inyong lingkod, Divine Reyes, sa ngalan po ng ating mga masisipag ding kasamahan, na sila din magkakanyang paalam, at especially ng aming main anchorman, ang indefatigable, halos hindi na papagod at super busy, napakasipag na si retired Brigadier General Erardo Malyari Samudio Jr., ang director po ng National Aviation Academy Flying School, chairman ng Philippine Media Network Service Cooperative, at National Commandant ng Climate Change Task Force. Back to you, munting natuligtan na tawag na General Captain Jarvis. Mag-aabutin mo rin yun, bata ka pa naman yun. Back to you, Captain Jarvis.
1: Okay, and Ma'am Florence, huling pabati tayo.
2: Ayan, binabati ko po ang ating mga kapwa guro na naka-work from home at mga kapwa empleyado sa National Aviation Academy of the Philippines na naka-work from home din dahil nga sa maganda sa dahil sa nararanasan nating walang tigil na ulan at pagbaha. At binabati ko ang mga listeners natin sa online at sa Pampanga at sa Batangas. At ito po ang ako po nga po pala si Florence Almasan. Salamat sa paglipad kasama namin sa himpapawid ng impormasyon ngayong araw. Muli, ito yung boses sa aviation at edukasyon. Laging tatandaan, ang bawat pangarap ay parang eroplano. Kailangan ng tamang direksyon at matibay na pundasyon para matagumpay na makalipad. Hanggang sa muli nating take off bukas sa parehong oras. Saan man kayo naroon, basta't magkakasama tayo, the sky's the limit. Mag-ingat po tayong lahat, and God bless Pilipinas.
1: Ayun, maraming salamat. And Elwin?
3: Good afternoon. Rinig pa ba ako, Kap? Rinig na ba po ako?
1: Saan? Huling pabate?
3: Huling pabate. Mabilis talaga ang oras kapag masarap at kapakinak. Kapakipakinabang ang kwentuhan at balita. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapamilya dyan, nakatutok mula sa Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, pati na rin sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Sana ay nakapagdala kami ng kaalaman at magandang balita sa inyong mga tahanan ngayon. Ako po muli ang iyong kabarkada sa radyo, si Elwin Rea. Magkita-kita tayo ulit bukas o sa susunod man na araw dito lang sa Up Up Pilipinas. Magandang araw at pagpalain po tayo ng may kapal.
1: At yung mga kapatid, tinatapos natin ang programang Usapan Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Mabatiin ko na din po pala ang ating mga kasamahan dito sa NAAP na si Professor Marwin M. De La Cruz, Presidente, sila Vice President for Administration, Planning and Finance na si Dr. Maria Cisa De La Cruz, at ang ating Vice President for Academic Affairs na si Engineer Jack Zyrus Sidueste. At syempre, hinding-hindi ko makakalimutan batiin ang aking pinakapaboritong accountant sa Iriga City, Camarines Sur, na si Miss Ida Andelis. At sa ngalan po ng ating batikan na broadcaster na si retired Brigadier General Jerry Zamudio, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing, clear skies, smooth flies, and stay safe, Pilipinas!

oras na rin sa buong kabuuan ng Pilipinas, 6:18 in the evening Philippine Standard Time. And mga vibes, you're gonna be listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Happy Monday evening po sa ating lahat mga ka-vibes. It's a rainy Monday evening po para sa atin. Pero hindi naman ito bago dahil parang the past few week ay talaga namang ulan at ulan na lang din talaga ang sumasalubong sa ating mga araw. Kaya naman po, shout out po sa lahat ng ating mga ka-vibes sa pauwi na galing trabaho and eskwelahan na din kung may pasok sa inyo ka-vibes. Ingat po kayo sa inyong daan pauwi. And speaking of walang pasok, mga ka-vibes ha, kung kayo po ay naghihintay ng announcement or abiso ng inyong mga pamahalaan, ng inyong mga eskwelahan, kung magkakaroon ba kayo ng pasok o wala bukas, well, basta huwag niyong kakalimutan si DJ Robbie at ang GB 99.9 na isama sa inyong daily routine kung may pasok man o wala. Dahil po, ang GB 99.9 is now online. Sa tulong po ng ating online streaming na GV999.live ay maaaring nyo na pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Anyways, mga kapos, kaya nga pong malamig ang panahon. Sana hindi kayo nagre-relapse lang dyan, ha? Hindi lang nagre-relapse at lumalapse. Kasi masarap kumain kapag malamig ang panahon na patunayan niya ni DJ Robbie this weekend. Sige na bang walang habas ang aking pabalik-balik sa aming kusina at naghahanap at nagluluto ng mga pagkain. Talaga masisira ang diet ko kapag hindi pa tumigil itong pag-ulan na ulan na ito. Oo, parang it's been a week na din since nung huling naglakad si DJ Robbie. Oo. Kaya diba, kaya naman sana tumigil na tong ulan na ito kasi nakakaabala na, hindi lang kay DJ Robbie. Kasi for sure sa inyo din mga ka-vibes, nakakaabala na. Maraming mga klase ang naantala, yung mga negosyo, oo, diba, may mga negosyo tayo na hindi naman nagpo-function or hindi naman nag-run kapag maulan ang panahon. Imagine nyo po yung mga ka-vibes natin, mga tindero-tindera dyan, pinipili na lang po nila na magsara ng kanilang mga negosyo kapag ganitong sobrang ulan ng ating panahon dahil matumal nga naman ang bentahan ka-vibes. Kaya naman shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na tindero at tindera natin dyan. Laban lang tayo sa buhay. Oo. Diba, hindi na kasi normal itong nararanasan nating panahon ka-vibes. Imagine nyo na walang tigil na po ang ulan na ating nararanasan. Hindi naman talaga ito normal. Doon nararanasan natin yung mga pabagyo-bagyo, nararanasan natin yung rainy season. Normal naman natin, normal naman sa atin yung mga Pilipino. Pero itong mga kasi ng situation na ito na kung saan walang tigil ang ating ulan na nararanasan is parang may kasalanan na rin tayo, ka-vibes. Paano ko nasabi yun, mga ka-vibes? Dahil ito po ay dulot na ng global warming. Diba? Lagi ko pinapalalahanan sa inyo to protect our environment. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko nakikinig sa akin. I told you, you didn't listen to my tone. Diba kaya makinig kayo sa akin, mga ka-vibes? Diba? We're always for environmental protection. Yung simpleng pagtapon po ng basura sa tamang tapunan. Yung ating pagkain po is dapat after natin kainin yung ating pagkain, after natin siya mag-consume, yung after care natin sa ating kapaligiran is gawin din po natin. O, tara mo, sa atin ngayon sila bumabalik. Sa atin bumabalik tuloy itong mga ginagawa natin sa ating kapaligiran, di ba? May gante din talaga si Mother Earth sa atin kapag hindi natin ito pinangalagaan. At bukod doon, kay Mother Earth ang gumagante sa atin, gumagante rin ang universe. Wala ba sisi? Gumagante rin ang universe. Dahil sa mali nating pagboto. Wala tayong sisisihan, hindi tayo magpapangalan, mga ka-vibes. Pero, di ba, talaga namang sumabog itong mga anomalyang flood control projects. At now, nararanasan na natin kung ano nga ba ang epekto nito sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya naman, mga ka-vibes, paulit-ulit ko pong paaalalahanan kayo na tayo po ay bumoto ng tama. Bilang nasa demokrasyang bansa po tayo, it's our power
na maghalal ng mga tamang tao para sa mga national position and even local positions, mga ka-vibes. Ang bibigyan natin ng kapangyarihan na mamuno sa atin, ka-vibes, ay nasa atin mismong mga kamay. Kaya naman sa susunod pong 2028 elections, ay magkakaroon po sana tayo ng realizations na this time, gagawa na ako ng masusing pagre-research, gagawa na ako ng background check dito sa mga tatakbong opisyalis ng gobyerno at local government units para sa akin din pong kinabukasan. Sana ganyan na po ang magiging mindset natin, mga ka-vibes, this upcoming 2028 elections. Palakpakan! Anyways, mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan for tonight. Pero bago yon, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga pabate, mga pa-GV shoutouts or song request, ay maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number at 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page, it's GV99.9 FM. And mga ka-vibes, sa atin pong online streaming platform na GV999.live ay may GC dyan sa baba, si DJ Robby. Oo. Maaari kayo mag-iwan ng mensahe sa pamamagitan po ng pag-chat dyan sa GC ni DJ Robby. At mamaya ko sa aking pagbabalik ay babasahin ko po lahat ng yan. Pero bago yon, magbalik-tugtugan na po muna tayo, mga ka-vibes, sa ating sunod na awitin. This is a Rain on Me by Lady Gaga featuring Ariana Grande. Kaya naman yung malamig ang panahon, mga ka-vibes. Masaya pa rin magpatugtog ng mga good vibes na tugtugin. Muli, ako po si DJ Robby. All here, GV.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At ako po ay nagbabalik mga ka-vibes, Sir Grandly, listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:41 in the evening. Magandang gabi po sa inyo mga ka-vibes and especially sa lahat ng ating mga ka-vibes sa papauwi na galing trabaho. Magandang gabi sa inyo mga ka-vibes at laban lang sa buhay, oo. Ipagpatuloy ang laban ng hamon ng buhay. Baliktad ba? Okay, bahala na lang kayo mag-reassemble nun ha. And syempre, shoutout po sa lahat ng ating mga minamahal na motorista. Yes, sa ating mga Batrasco drivers, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mga jeepney drivers, tricycle drivers, o kaya naman, helicopter driver. Helicopter driver ba? O kung ano man ang inyong dinadrive, mga ka-vibe, sana makarating kayo ng ligtas sa inyong mga pupuntahan. And syempre, mga ka-vibe, dahil nga po malamig at basa ang ating mga kalsada.
2: Ooh, yeah.
1: Pinalahanan ko po kayo na ingat-ingat lang po tayo sa biyahe, mga ka-vibes. Takbong pogi nga laman daw lamang ang ating gawin, mga ka-vibes. Anyways, nais ko lamang pong sabihin na sinisinok ako. Ano naman yung sinabi? Anyways, mga ka-vibes ha, ngayon nga pong malamig at panakanakang pag-ulan po ang ating nararanasan. Baka basa ang kalsada, kahit hindi ka nagmamaneho, kahit ikaw ay naglalakad, mag-ingat ka pa rin mga ka-vibes dahil baka ikaw ay ma-fall. Uy, maganda topic yun ha. Kung ikaw naman ay mabilis ma-fall mga ka-vibes, ang ating magiging question of the night is mabilis ka bang ma-fall? At bakit? Oh, ngayon ko lang naisip yun. Magandang topic yun nga. So, yun ang ating magiging topic for tonight, ka-vibes. Mabilis ka bang ma-fall? At bakit? So, magkaroon tayo ng reassessment sa ating mga sarili. Magkaroon tayo ng self-reflection. So, sa tingin nyo ba, kayo ay mabilis ma-fall o hindi? Or baka naman sakto lang? Oo. Right in the middle. Hindi mabilis at hindi rin matagal kayo ma-fall. Kaya naman, para sa inyo mga kasagutan mga ka-vibes, ay mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. And also, mga ka-vibes, kung gusto niyo pong sumama sa ating online streaming, sa ating team online, ay maaari niyo pong bisitahin ang ating online streaming, which is GV999.live. O kaya naman, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. I-follow niyo po yan. And pag nabisita niyo na, sa amin pong pin post, nakalagay po na lang link patungo sa aming online streaming platform. So, napakadali lamang ng buhay, mga ka-vibes. Sagan na po natin itong gawing komplikado. Oo, kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Mag-send na kayo ng mga messages ng inyong mga kasagutan, song requests, o inyong mga pabati. At sa akin pong pagbabalik ay walang paligoy-ligoy pa at ara-arada ko po yung babanggitin at pag-uusapan. Kaya naman, mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin dahil it has been raining in Batangas. This is Raining in Manila. By Lola Amor. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome uli sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa Boca Pilo ng Pilipinas, 7:01 or 7 in the evening. Depende kung saan kayo naroroon. Oo. It's either 7 p.m. or 7:01 in the evening. Kaya naman mga ka-vibes, magandang gabi po sa ating lahat. And shoutout nga po pala sa ating ka-vibes na si 6776 na nag-request kanina. Naka-wedding bang bang na ating naman pong napagbigyan. Very good si DJ Robbie doon. Oo. Kaya naman mga ka-vibes, kung gusto nyo pong maparinig or mapakinggan ang inyong mga pinakapaboritong kanta sa radyo, ang inyong mga kanta na may sentimental value sa inyo, kanta na ayaw niyong marinig, oo, ay mag-song request na po kayo mga ka-vibes. Ang ano pong hotline number para dyan, it's 0926-079-8708. O kaya naman sa ano pong official Facebook page kayo mag-message, it's GV999. GV99.9 FM, oo. Taga naman nakalimutan pa niya ang kanilang official Facebook page. Okay, kagaya kay DJ Robbie ha. Oo, naman. Anyways, mga ka-vibes, eto na nga po. Simulan na natin ang ating usapin. Dito po sa ating pinag-uusapan for tonight na mabilis ka bang ma-fall? At bakit? Yan po ang ating katanungan mga ka-vibes dahil nga po malamig ang panahon at maulan ang ating panahon. Kung kayo man po ay nadadapa na sa maling tao,
2: aray ko,
1: ay maaari kayong bumangon at ipagpatuloy muli ang inyong buhay. Kaya naman po yan ang question of the night. Mabilis ka bang ma-fall? At bakit? Para sa inyong mga kasagutan, once again, inuulit ko po ang ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. Or may other option pa kayo mga ka-vibes. Kayo po ay pumunta sa ating online streaming, which is the GV999.live. O kaya naman sa ating pong official Facebook page sa GV99.9 FM. Nakalagay po doon ang link patungo sa aming online streaming account. Palakpakan everybody! At dahil dyan, basahin na natin ang inyong mga messages. Okay. Wow, okay. Mula naman dito sa ating ka-vibes na si 6355 sabi niya, DJ Robbie, pamati nga po sa ating ka-vibes na si Marie Chris na nagsiselebrate ng karawan ngayon. Sana malasing mo kami. Uy, sana all! Happy birthday po sa ating ka-vibes na si Marie Chris. Sana po ay malasing nyo yung ating mga, ang iyong mga kaibigan at ang mga ka-vibes dyan. And sana mabigyan mo si DJ Robbie ng iyong handa. Ng inyong pulutan. Oo. Kaya naman mga ka-vibes, no? Pag ulan nga naman ang panahon, masarap naman talagang tumimos. Tumimos ba? Or magbarek ka-vibes, di ba? Kasi nga, mainit sa pakiramdam. Pero wag naman po nating aaraw-arawin. Oo. Na parang magiging basyo na siya. Okay lang po mag-inom basta occasional. Gumaya kayo kay DJ Robbie. Alam niyo ba mga ka-vibes, sa dalawang beses lang ako sa isang taon na nag-iinom. Una, kapag birthday ko. At ang pangalawa is kapag hindi ko na birthday. At least dalawang beses lang, di ba? Kapag birthday ko, tsaka kapag hindi ko na birthday. So, bahala na yon in any time of the year, yung hindi ko na birthday, kung kailan ako sipagin mag-inom. Anyways, kung meron pong marikan sa inyo, please, invite me. Invite me! Anyways, mga ka-vibes, eto pa, ayon dito sa ating ka-vibes, na si 5678. Oh, hindi pala. 4821 pala to. Sorry. Kay 4821, oo. Lalo na kapag consistent at maalaga. Konting effort lang, kinikilig na agad ako. Marupok ka. 4821, masasabi ko sa'yo, marupok ka. Oo. Tigilan mo yan. Oo, hindi yan maganda. Oo, hindi yan maganda. Ang karupokan. Actually, ang karupokan ay okay lang. Basta hindi ang kapokpokan. So okay lang yan, ipagpatuloy mo yan 4821. Pero alam nyo mga kababs, no, may mga tao din naman kasi talaga growing up na hindi nakaramdam ng pag-aalaga, ng pagmamahal masyado. It's either na hindi talaga showy yung kanyang mga parents or hindi talaga nila yung naramdaman dahil hindi talaga sila mahal ng kanilang mga magulang. Hoy, dati hindi ako naniniwalang ganun. Pero there are my friends, some other people who are actually telling me their life stories na may mga tao po talaga, may mga magulang na walang pagmamahal sa kanilang mga anak. Dati ko tatanungin nyo ako mga ka-vibes, hindi ako naniniwala doon. Pero some other people is a testament ng hindi talaga minahal ng kanilang mga magulang at tanging mga hindi nila kadugo ang nagmahal sa kanila. Pero at least may nagmamahal sa kanila. Pero mga ka-vibes, yan po ang ating pinag-uusapan for tonight. Mabilis ka bang ma-fall? At bakit? Para sa inyong mga kasagutan, once again, ang ating pong hotline number is 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page, it's GB99.9 FM. At muli, sa akin pong pagbabalik mga ka-vibes, ipagpapatuloy ko po ang inyong mga messages ha. At saka ang ating usapan na ito, kaya naman manatili lamang kayo nakatutok dahil makakasama niyo pa ako up until 9 o'clock in the evening. Pero bago yun, let's go back and playing some Oh So Good Vibes para sa inyo mga ka-vibes. And mag-request na kayo ng inyong mga paboritong awitin para marinig nyo na yan dito sa atin pong programa. Kagaya na lamang po ng ating sunod na awitin, this is one of my favorite song of all time. This is Kill Bill by SZA. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV 99.9. Your Good Vibes.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: And I'm back, Ka-Vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 7:22 in the evening. Magandang gabi po mga Ka-Vibes, and how was your day so far? Well, nothing's new for the past couple of days. Talaga namang maulan ang panahon natin, Ka-Vibes. Kaya naman, gamitin po natin ang ating sentido common. In other words, common sense. Diba? Kapag alam na natin maulan ang panahon, huwag na tayong umalis. Kung hindi naman kinakailangan at hindi naman importante ang ating pupuntahan. At saka mga Ka-Vibes, kapag baha na po sa inyong mga lugar, siguraduhin po natin na kung hindi rin kinakailangan ha, huwag na po kayong sumuong sa baha. Hindi po yan swimming pool. Dahil marami po yung makukuha tayong sakit dyan. Dyan po yung leptospirosis na galing po sa ihi ng mga daga.
6: Aray ko!
5: Diba? Kaya naman siguraduhin po natin mga Ka-Vibes ang ating kaligtasan ngayon pong rainy season. At saka mga Ka-Vibes, huwag po natin kakalimutan magdala po ng payong kapag tayo ay papasok sa eskwelahan at trabaho. Hindi naman natin alam mga Ka-Vibes kung kailan bubuhos ang malakas na ulan. At ang ulan in general, hindi naman kinakailangan na malakas ang ulan bago ka gumamit ng payong. Oo. Huwag kayong baliw. Huwag kayong baliw. Kasi marami akong kakilala mga Ka-Vibes. Hindi na ako magpapangalan. Pero si DJ Kiko, ayaw niya magpayong pag naulan kasi mababasa daw yung payong. I was like, bakit? Oo, bakit? Di ba yun ang purpose ng payong? Para hindi ka mabasa at mabasa yung payong. Ayaw ko sa inyo mga Ka-Vibes. Huwag po natin tularan si DJ Kiko. Shoutout po kay DJ Kiko. Anyways, mga Ka-Vibes, ang ano po pinag-uusapan for tonight's program ay ang anin pong question of the night. At dahil nga po malamig at maulan ang ating panahon, mag-iingat po kayo, baka kayo ay ma-fall. Dahil ang nag-uusapan is mabilis ka bang ma-fall, Ka-Vibes? At bakit? Paano mo nasabi yan? Mabilis ka ba or hindi mabilis ma-fall? Please let me know. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. At sinisinok pa rin si DJ Rob. Okay, let's read some of your messages mga Ka-Vibes. Mula dito sa ating Ka-Vibes na si 1734. Good evening sa iyo DJ Rob. Bakit wala ka nung Friday? Bakit ba kayo nangingialam? Hindi, wala lang si DJ Rob kasi tinatamad siya pumasok. Hindi, wala akong masakyan. Weh, hindi nga. Hindi, maulan kasi ang panahon mga Ka-Vibes. Kailangan din natin ng pahinga. Oo. Walang suot. Sabi niya dito, hindi. Kailangan ko munang makilala ng mabuti bago ako mahulog. Maraming salamat ng 1734 and thank you so much sa pagiging eye-opener para sa kagaya ni DJ Robbie na marupok. At least hindi ako pokpok, marupok lang. Oo nga naman, kasi 1734, kinikilala muna bago jowain, di ba? Bago pumasok isang relasyon, si DJ Robbie naman, tinitingnan ang bank account. Bago i-entertain. Kapag medyo pasok sa budget, pagpasok sa banga, go na yan. minsan talaga hindi na natin kailangan tingnan ang kaibuturan ng kanilang puso, ang kanilang ang kanilang face card, kung gaano nga ba sila kabango, kung gaano nga ba sila manamit, kung ano nga ba ang kanilang mga itsura, dahil minsan bank account lang solve daw. Kaya pag-joke kong gagayanin. Hindi po ako magandang ehemplo para sa lahat ng kabataan. Oo. Okay, let's move on. Mula naman dito sa ating ka-vibes sa scene na 018. Good evening, DJ Robbie. Pabati naman po dito sa Lipa City, Batangas. Shoutout po sa lahat ng mga ka-vibes na nakikinig dyan sa Lipa City, Batangas. Sana hindi na po bumabaha dyan sa inyo. Oo, kasi diba mga ka-vibes, this past weekend, sitirin namang napakadaming news all across Batangas dahil nga walang tigil ang ulan. Ay marami din pong lugar dito sa Batangas ang nagkaroon or nakaranas ng pagbaha. Talaga namang dami ko nakikita ang video sa internet. Kahit nga po mga motor na dadala na ng ano, ng baha. And I was like, it's so alarming, babe. Kaya naman, siguraduhin po natin na isa tayong disiplinadong mamamayan ng Pilipinas at disiplinadong tao. Oo. Sa pangangalaga po ng ating kalikasan. Ano nga sabi nito? Sabi niya, mabilis ako ma-fall kapag funny. Weakness ko talaga ang taong marunong magpatawa. Alam nyo mga kabayas, I totally agree with this. Exactly to the big slack. Agriana Grande, through the rain, through the fire, kung ano pa ang gusto nyong sabihan, kabayas. Dahil, iba rin naman talaga yung taong my sense of humor. Hindi lang yung may sense kausap. Kasi iba din naman talaga kapag may sense at kausap mo, talaga namang it keeps you hooked dun sa tao. Pero kapag walang sense kausap yung tao, talaga namang pagbukas pa lang ng mga bibig nyo, ay hindi na po ako makikinig. Pero kapag sense of humor naman talaga, kahit magchikahan pa tayo ng 1 hour, tatawa na lang ako the whole day, the whole night long. Kahit pa tayo ay mag late night call ng malala, tapos baby time ng malala. Oh, parang na-miss ko na rin mag-baby time. Di ba, iba din talaga yung charisma ng mga taong may sense of humor. Sometimes hindi naman talaga mahalaga yung ating physical na aspeto. Ay, mali pala yun. Mahalaga pala yun. Ay, mali pala yung sinabi ko nung una mga kapatid. Mahalaga pala ang ating physical na pangangatawa, ng ating sense. Ano daw? Mahalaga ang ating... Basta mahalaga. Wow, nag-alit talaga. Hindi, mahalaga po yung ating ano, ang ating physical appearance, ka-vibes. Sa una lang yan. Pero pag nagtagal na, dapat ating kaibuturan ng puso ang nananaig at ang ating connection sa isa't isa ang magwawagi. Wow, okay naman. Anyways, mula naman dito sa aring ka-vibes si Billy. Sabi niya, good PM, mabilis ako ma-fall, DJ. Oh, bakit ka malambilis ma-fall? Okay. Sabi niya, mabilis din magbasa. Ano mabilis magbasa? Ano ka, grade 2? Ayan, shoutout pa sa lahat ang mga ka-vibes ha, na mabilis magbasa. Okay, anyways mga ka-vibes, yan pong ano yung nag-uusapan. For tonight's program, mabilis ka bang ma-fall? At bakit? For your answers mga ka-vibes, maaari po kayong mag-message sa ating hotline number at 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9FM. At mamaya po sa aking pagbabalik ay ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yun, let's go back and playing some music para sa inyo mga ka-vibes. Dahil nga po, malamig ang ating panahon. Ito po muna at sabay-sabay tayong mag-relax sa awiting Unfaithful ni Rihanna. Muli, ako po si DJ Robbie. All here GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Pare, payag ka, maging bumbero ka.
13: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
12: Pero pamatay apoy mo, water gun.
14: Oo, ayaw ko na.
15: Hala, joke pala yun.
16: Hello, sa GV99 po ba ito?
17: Ay opo mama, kaya tara na at makipagtsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
15: Bongga!
18: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
15: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
12: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
18: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.
9: Papahuli ka pa ba?
0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: And you're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. At kanina nga mga ka-vibes, habang ako ay nakikinig sa ating tugtugan for tonight, ay medyo naiiyak na si DJ Robbie. Okay, hindi talaga. Okay naman. Pero ang sarap din talaga mga ka-vibes no, na makinig sa ating OPM Classics kapag ganito po ang ating nararamdamang panahon. Talagang ang sarap mag-relax, ang sarap questionin ang mga desisyon natin sa buhay. Ang sarap alalahanin yung mga panahon na tayo pa ang nasa bisig niya. Pero hayaan na natin yan mga ka-vibes. Mag-move on ka na. Okay, anyways mga kababs, ano mong pinag-uusapan for tonight's program? Ay ang ano mong question of the night, mabilis ka bang ma-fall? At bakit? Yan po ang aning katanungan for tonight. Kaya naman mga kababs, kung meron po kayong gustong sabihin kay DJ Robbie, ang inyong pong mga kasagutan, ang inyong mga song requests, o ang inyong mga pabate, ay pwedeng-pwede po yan. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GB99.9 FM. Anyway, speaking of your messages, mga vibes, let's read some of them. Mula dito sa ating ka-vibes, 5309, request ng I'll Be In Love With You at Square Rooms. Well, upon checking here in my system, 5309, unfortunately, hindi ko siya maanap. So, hindi ko siya ma-play. Oy, pero kung meron ka pang ibang song request, sabihin mo lang, akong bahala sa'yo. At saka sabi niya din dito, mabilis ako ma-fall, lalo na kung maganda. Ooh, sexy, yeah. Mabait, matalino yung babae. Feeling ko hindi totoo yung dalawa sa dulo. Feeling ko ang totoo lang dito kung maganda o sexy yung babae ka talaga. Muna tayo magplastikan dito kasi ako din naman. Wow! Minsan sa looks lang din naman tayo o sa kanilang physical appearance ayaw tumitingin. Pero it's the personality, it's the connection that we will be keep staying doon sa relasyong iyon. So huwag na tayo magplastikan dito ha. Okay. Mula naman dito sa Rico 5 sa si Billy. Mahirap DJ pag madaling ma-fall. Mabilis di... Ano daw? Mabilis di labasan... Pwede ka patapasahin? O sige, nabasa ko na eh. Mabilis hindi labasan. Ano daw, mabilis hindi labasan? Hehe. Labasan ng pawis. Oo nga naman. Bahala ka sa buhay mo, Billy. Papahamak mo pa ako. Oo. Pero anyways, mga ka-vibes, sana wala nakikinig na bata. Pero hayaan nyo na. Anyways, ito ba? Wala naman dito sa ating ka-vibes na si 9. Ay, nabasa ko naman na yan. Kay 3645, hindi ako mabilis ma-fall, pero mabilis akong ma-attach. Anong pinagkaiba nun? Ah, okay. Sa bagay, ang pagiging fall. Ang to fall in love, syempre, it's more than the connection. Syempre, nandiyan na yung feelings. Yun ang pinag-uusapan. At nandiyan na rin yung gusto natin na makasama yung tao na yon. At yung attachment naman is mas mababaw na stage ng falling in love. Pero sino ba dito yung mga taong mabilis ma-attach? Well, ako din naman mga kapalis, mabilis din ako ma-attach. Pero ang kaibahan lang namin ni 3645, ako po ay mabilis din mag-move on. Dapat ganun tayo sa buhay, dapat mabilis lang tayo mag-move on. Pero alam niyo din kasi mga kapalis, hindi ko din naman masisisi yung mga taong hindi mabilis mag-move on kasi sobrang dami na nilang in-invest doon sa taong yon na feelings-wise and monetary-wise. Diba, alam baka mahal din kayo pumasok sa isang relasyon ka-vibes? Imagine nyo, magde-date kayo tapos magkano yung gastos nyo sa date. Kung lalaki ka, sometimes or most of the times, dalawa pa yung babayaran mo sa'yo at sa ka-date mo. Tapos din yung emotional connection na mabibuild nyo, nandiyan din yung mga memories. So hindi ko din masisisi talaga yung mga taong hindi agad nakaka-move on. Pero itatanong ko sa inyo mga ka-vibes, no? Niniwala ba kayo na pwede nating turuan ang puso na magmahal? Diba? Kasi may mga tao kasi sinasabi nila na gusto daw nilang itatry daw nilang mahalin yung

niya sa buhay niya. Okay na naman sasabi ni DJ Robbie. Oh, kaya naman, kung kayo po ay naiisipan niyo ng pumasok sa isang relasyon, siguraduhin niyo na magiging worth it yung magiging sacrifices niyo dyan, whether it is monetary or feelings-wise. Kasi mahirap nga naman, mga ka-vibes, ang mag-move on. Okay? Okay. Anyways, mga ka-vibes, yan po ang question of the night. Mabilis ka bang ma-fall? At bakit? Anyways, mga ka-vibes, ay, ito pa pala. Meron pa palang pahabol. Si 5501, sabi niya, request po ng Ghostbusters dahil umpisa ng Ghost Month bukas. Ha? Hindi ko nag-gets yung Ghost Month. Hindi ko din alam yon. So anyways, 5505, I'll be granting your song request. Kaya naman manatili ka lamang dito. Nakatutok. Maraming salamat sa inyong pagtutok, mga ka-vibes. Pero, dyan lang kayo. Dahil magbabalik ako up until 9 o'clock in the evening pa tayo dito. Pero bago yon, eto muna ang ating sunod na awitin para sa mga taong mabibilis mag-fall. This is Fallen by Lola Amor. Muli, ako po si DJ Bobby. Only your GV 99.9. Your good vibes.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: G99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: At ako po ay muling nagbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, sa 9 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nag-fail ngayong gabi sa paghahantay ng mga walang pasok announcement. Parang medyo sumasobra na kayo, ka-vibes. Parang medyo ayaw nyo na bang pumasok sa inyong trabaho at eskwelahan. Pero kayaan nyo na ang buhay, ka-vibes. Dahil ganyan talaga ang buhay. Kailangan mong mahirapan. Hirapan lang, oo. Anyways, mga ka-vibes, ang ating pong pinag-uusapan for tonight's program ay ang ating pong question of the night. Mabilis ka bang ma-fall? At bakit?
4: Oh, yeah.
3: Yan po ang ating pinag-uusapan for tonight, mga ka-vibes. Kaya naman, for your answers, once again, ang ating pong hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, it's GV99.9 FM. Bing, bing. Anyways, let's read some of your messages na, mga ka-vibes. Pero huhubarin ko muna ito dahil nakakasagabal na sa akin. Mula dito sa ating ka-vibes, si 5816. Pa-request po ng Round and Round ng Kolohikay. Ano yun? Actually, hindi ko alam talaga tong kantang to. So, sinearch ko siya dito sa system ko. Pero unfortunately, hindi ko siya mahanap. Sana mapatawad mo ko, 5816. Anyways, kung gusto mo ng Round and Round, the wheels on the bus goes round. Pwede ba yun? Gusto ko itong ulo ko. At shoutout na lang sa mga kasama mong sina James, Christian, Hermie, at Jostello. Sheesh! Good vibes evening sa inyo. Pag may iba pa kayong song request, ha? Sabihin nyo sa akin. Ako bahala sa inyo. Oo eh. At mula naman dito sa Rika 5 sa si 5870. Sabi niya, DJ ka na bala? Wow, oo eh naman. Nakikita lang kita sa campus dati. Listening pa-uwi galing work. So ngayon, binigyan nyo si DJ Robbie ng reason kung bakit siya mag-o-overthink mamaya. Sino ba tong taong to? Magpakilala ka naman. 5870. Magpakilala ka naman sa amin kung sino ka man. Para hindi mo ako ma-overthink. Para hindi ako mag-overthink at makatulog ako mamaya. Oo. Mula naman dito sa ating ka-vibes na si 8406. DJ Robbie, good evening sa'yo. Ako, ino-message. Good evening din sa'yo, 8406. Kapag may good morning at good night araw-araw, ayun na, may pangalan na ang future babies. Apaka-OA nyo, napaka-OA do, apaka-OA. Good morning at good night lang. Tapos future babies agad yun nasa isip. Okay, isa ba? Mula dito sa ating kabayo sa C2873. Oo, kapag binigyan ako ng bare minimum, iniisip ko agad na may future kami. Diyos ko po, Lord. Bakit naman ganon? Bare minimum lang. Alam nyo, mga ka-vibes, yung simple pong pagbibigay ng pagkain sa iyo ng iyong kaklase dahil wala kang makain. Yung simpleng pagbibigay ng seat sa iyo ng iyong kakilala dahil punuan sa public transpo. Ito po ay bare minimum lamang, ka-vibes. At huwag po kayong mafo-fall agad. Tandaan, okay ng pokpok, wag lang marupok. Hindi ko alam kung sino may sabi ng katagang yon. Ako lang talaga yung may sabi doon. Bahala kayo sa buhay nyo. Anyways, mga ka-vibes, yan nga po ang ating pinag-usapan for tonight. Mabilis ka bang ma-fall at bakit? Kung gusto pa rin namang sagutin ito, ay pwede pa rin naman. Mag-message lamang kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik, ay i-reveal ko na naman ang isang kwento ng buhay dito po sa Barkada Confessions. Kaya naman huwag kayong aalis mga ka-vibes, pero bago yun, let's go back and playing some Oh So Good Vibes music para sa inyong lahat. Ang ating sunod na awitin, This Is The Risk It All by Bruno Mars. Muli, my name is DJ Robbie, only here at GV99.9.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: All right, let's go.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Ay, pisa-pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Urma, pisan. Porma habol kayong klas.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
3: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
4: Nasa Southern Luzon ka man.
5: O kahit Metro Manila.
6: Nasa bahay.
7: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
2: Kasama niyo kami.
6: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
6: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
4: O pumunta sa GV999.live.
8: Para sa good vibes na walang humpay.
9: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
8: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.
10: You are listening to DJ Robbie.
3: Mga ka-vibes, isa na naman pong kwento ng buhay ang ating mapapakinggan dito sa Barkada Confessions. At para sa gabing ito, ang kwento ni Luis ang ating babasahin. DJ Robbie, magkaedad kami ng pinsan ko at best friend ang turingan namin sa isa't isa. Nae-enjoy namin ang bawat pagkakataon na magkasama kami. Ang malungkot lang, habang lumalaki kami, lagi kaming pinagkukumpara ng aming pamilya. Aminado naman ako na mas magaling siya sa kanilang paaralan. Hindi nga siya nawawala sa listahan ng may mga honor. Lagi-lagi siyang may medalya at parangal. Pero DJ Robbie, masaya at proud ako sa mga achievement niya. At talagang nakakabilib siya. Ang masaklap lang ay ang mga nakaka-offend na salita ng paghambing ng pamilya ko sa aming dalawa. Hindi ko po talaga may aalis na masaktan tuwing pinipintasan ako ng buong angkan. Tahimik lang ako as if na deadma lang sa non-stop na pagkukumpara nila sa akin. Pero sa loob-loob ko, nadedepress na po ako. Sa paniniwala na kahit paano ay tatantanan ako ng mga puna at paghambing. Ako ay unti-unting lumalayo sa pinsan ko. Gusto ko na po kasi makakawala sa anino niya. Dahil ang pakiramdam ko na ang trato na lang sa akin ay para bang malaking kasalanan na hindi ako naging kasinggaling ng pinsan ko. Hindi ba bawat tao naman ay kanya-kanya ang talento at galing? Kaya maling ikumpara ang husay ng iba sa iba pa. Sa totoo lang po, dahil sa mistulang miserableng kalagayan ko sa amin, nakakaisip na akong lumayas sa aming bahay. Dahil may ultimong pamilya ko ay kampi na sa kanya. Kailan ba nila matatanggap na ako at ang pinsan ko ay hindi iisa? Magkaibang tao kami na may na hindi parehong kakayahan. Kaya hindi dapat pagkumparahin. Nagmamahal, Luis. Maraming salamat, Luis. Talagang napakatapang mo na isend ang iyong buhay dito sa aking programa. Kaya naman ikaw ay aking pinasasalamatan. Pero eto lang din ang masasabi ko sa iyo. Mahirap talaga ang palaging kinukumpara sa iba. Lalo na kung kapamilya pa. Pero lagi mong tatandaan, hindi mo kailangang sukatin ang sarili mo. Batay sa pamantayan ng ibang tao, may halaga ka. Kahit hindi mo hawak ang mga medalya at sertipiko. Well, kung nasasaktan ka na sa mga salita nila, pwede mong ipahayag ng maayos na hindi ka komportable sa pagkukumpara. Minsan kasi, hindi nila alam na nakakasakit na. Higit sa lahat, hanapin mo ang larangan na kung saan magiging masaya ka at magiging magaling. At doon mo ibuhos lahat ng lakas at atensyon mo. Hindi mo kinakailangang i-please ang lahat. Ang mahalaga lamang ay ang sariling paglago at kapayapaan ng loob. Luis, ang tunay na tagumpay ay ang pagiging tapat sa sarili at pagkakaroon ng lakas na ipaglaban ang iyong halaga. Nagmamahal, DJ Robby. Yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Luis. Kung meron kayong masasabi sa kanya, mga advices, opinion, o kung ano man ang gusto niyong sabihin na magpapagaan sa loob ni Luis, i-message mo yan sa 0926-079-8708 or sa atin pong official Facebook page, it's GV99.9 FM. At mamaya, akin ko pong babasahin ang lahat ng yan. Pero bago yon, para sa lahat ng kagaya ni Luis at kay Luis, na hindi mahanap ang tahanan na para sa kanila. This is Tahanan by El Manor. Muli, this is DJ Robbie.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinaka-paboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robby. Oras na rin ngayon, 8:40 in the evening. Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-vibes. At inyo bang napakinggan ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Luis? Kung oo, sagot nyo mga ka-vibes, talaga naman nakakalungkot na kahit ating mga kapamilya na ina-expect natin na magmamahal at mag-aaruga sa atin, ay siya mismo ang nakakasakit sa atin mga ka-vibes. Bakit ba ako hinahalak? Diba? Imagine ninyo mga ka-vibes. Pero since nasa Pilipinas nga tayo, mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating kultura at tradisyon, pero this is something na hindi po talaga minahal ni DJ Robby, ang pagkakaroon po ng toxic mentality within our family. Diba? With our family. Diba kasi aminin natin na hindi lamang si Luis ang nakakaranas ng ganito. Kahit ikaw mismo na nakikinig sa atin, siguro ay ikaw ay nakakaranas ng discrimination, ng toxicity within your family members. Hindi man yan inyong magulang or kapatid or ang inyong first generation family or first generation cousins, pero yung inyong mga kamag-anak din na medyo toxic naman talaga ang ugali. Mahilig magkumpara, mahilig punan ang iyong mga pagkukulang. Mahilig pintasan ang iyong pagkukulang. At syempre, mahilig magsabi ng kung ano-ano sa iyo. Talaga naman mga kapayos, kung ganun po ang ugali nyo, magbagong buhay na kayo. Bago kunin pa kayo ni Lord. Huwag naman! Pero ayan nga mga kapayos ha, pagiging sensible or pagiging sensitive sa mga sinasabi po natin sa ating kapwa-tao. Kahit pa yan ay ating mga anak, kahit pa yan ay ating kapamilya, dapat maging sensitive pa rin po tayo mga ka-vibes. I know na you're coming from a good heart. Diba? Gusto mo lamang na mag-improve ang isang tao, pero there is better way to do it mga ka-vibes. Hindi po yung pagsasabi ng masasakit na salita ang magpapa-improve sa kanila. Because mas lalo pa madedegrade sila, at the same time magkakaroon pa sila ng depression, stress, at pagka-question sa kanilang buhay. Oo. Anyways mga ka-vibes, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Eto na nga tayo ay magpapaalam na for tonight. I know mamimiss nyo si DJ Robby, pero huwag kayo magalala dahil bukas bumuli ay makakasama nyo ako up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman mga ka-vibes, for my bye-bye song, ito po ang awiting What If I Miss You For The Rest Of My Life by Janine Berdine. Muli, this is DJ Robby saying goodnight. And see you tomorrow, mga ka-vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko

0: po si Kiko Baraco na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
1: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anyos. GV99.9.
0: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!

0: Vibes. Nakaradyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB 99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB 99.9.
1: Rentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
0: I will always

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 6.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
0: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
0: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
0: 30 anos na tayo.
6: Good vibes,
5: 99.9.
4: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Rentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami. Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Ka vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 30! 30!
0: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
5: 30 na tayo, mga ka-vibes!
6: 30 years na ang GV99.
7: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
5: GV99.

0: specialized care at our cancer center or advanced diagnostics like CT scans and MRIs. Our doors are always open. Liba Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: mga ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay!
3: Dito sa gb99.9
2: Your good vibes! Masaya dito!
4: Labyrinth.
5: Do you think I'm stupid?

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: No.
1: 30! 30!
2: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GV99.9.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
3: GV99.9!
1: 30 na!
6: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dead ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
7: Kapili nga nito. Makano
8: ang mahal naman. 20 na lang.
9: Kilo nga nito.
10: Awat muna!
11: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
12: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: From top 4 in hits.